0: jangor ba xam luy suñ borom lan moy lor nit lan mo dox yi digënté ak nit ak moromam amna kan do tala agresser kenn di jël alam do tala sacc yef jambour do tala nefi di gënsanto ko tux ak tuxi bon ba sa mind bi dem ci kenn xamut yoy do ko tal waye ñak yar bi moy di lool parce que man dama nan japp bu ñëk ba timis drangot comme loolu nga wax ñu ni mbeddum timis bu ma ci gis kenn ñu bokk tok ñu lay fatali sa mam ci ay jëfëm yu rafet ñu daan jëflante ak doom adamay man kat jomuna ma def nangam ndax bu ma tuddé tuddu sama mam man kat rusna ma genn ci mbéd mi doxine wo xamni ko dima kuy sa wajur may lak dara fi amna ci ño xamni nama yalla djéggal tay buñu demone ci am pinch ñu leen kuy sa mam du ko wax
1: dédét
0: parce que djëf ci mo rafetu nit nak bu fekente ni amul fitu taxaw nit diw moy sama wajuru gor diw moy sama wajuru jigen ngir japp ni amna ay jëfëm yu safano so baba ak dox na digënté bob ndax ku sañu nak titéro sa wajur ko sañu rek titéro sa wajur kon nit ki bu démé ba mënta titéro wajuram amna yaakar ni rek jafé jafé dé dadi dadant lolou dal na ma biñu démé kër Serigne Abdou Samad kéro ma fekk fa ben kilifa bu ne ci Serigne Moustapha Bassirou bimu né man ñu tuddu ñu bëssu di mën do man ko man Serigne Moustapha Bassirou limu tuddé mën ma kondé son mbokk nga automatiquement fimu taxaw dal ma kuy sa wajur mako ko mën ma koku da melni xamna ko mu laaj ma fo bokk mako ko munima ñoñu dey tek kaddu go xam dafa seddu sama xol tay bu don ab safa nit man nako baña wax waye loolu lamay xolé
1: leg nga dajé ko xamni non la la koy waxé
0: waaw non man xamna ni xel ni buma ko waxut may déggit nan la ma koy xolé ba ëlëk fu mëna demit man na ak kam tasselon dey fam bokk nangam fam bokk nangam kon loolu ab yar la ab défar la défar bobu nak gon yu ko mujjé tay buñ ko sagané ba mi tassaro nañ yarat xalé yi tek leen ci diiné tek leen ci l'islam wax leen lan moy lu bax lan moy lu bon buñ ci tayel buñ ci yokkat buñ ci doye di ndax ñeubal gu bes dañ koy suxat bo ba gemu jebbi am jari boko baye non rek jur ko fekk ko xus ko dag ko wala ñu daane ko wala ñu lek xob yamu de kon loolu lu mata baye xel la lo ci tek bu ko defé ñu dugg ci deuxième partie bi ginaaw di sa gëna inshallah sonor
1: amna solo di fatali rek wajuri ni ku ki sak ñamot reccion da nga wessut ni ko señ bay di waxe tank cieur yi mi fi xel ma ngi fi waye nak day jafé ndax garab boko djubuntiwul ci bamuy toy boko beugé djubunti ci bimi mak day dam motax kon dom dal ci ndorté la non ñuko xé ginnaw tanante ga ku ci né tan bu tanante gi amé ñom ñaar na ku ci né waslu ak nday yi nak nday yi surtout ño gëna am doolé ci yar
0: deug la dé
1: ndax ku gis nga ni ñu sonala suñu bop ci kër kër yi wuti ba sagne suñu njabot gi am nga yalla teggul jigen choonay dañ
0: dede tegg ko
1: de ñuko de ñoko tegg suñu bop dem nañ ba tegg goko ñuko tegg suñu bop nak bokku wëreel ba lu ci bari lu warana jitu lool ñu bokko desal ginnaw budé sey bi ñu ni duñu yaq suñu sey ndax liggey duñu yaq suñu liggey ndax sey budé doomi ñu ni bo liggey do len mëna yor fat na ni wërsegu jaam ci yalla mo koy tracer ci birum ndayam kon ndeke yar bi munul ñak kuko defut tit ding ko reccu ëlëg amul xéam reccu gi fi nak ni nga koy gisé ni da ngay gis na jabot jo xamni ndaysan ci rejey bis bu ne mu joy sama ñaari doomi ne ci kasso bi day joy fum tollu sama doomi xam nga lum ci tek ay buñu delsi waté sama lox
0: ndaysan
1: ay waye reccu day fekk jëf fess
0: lu
1: jitu ñuy dem ci kasso bi lo no wara na def moy waslu ak ci ñom waye comme sagan nga xeyna bañu dugg ci kasso bi même buñu genné bu amul dimbulul yalla deug mëno fexé bañ mel
0: dañ lan ko
1: ndax xass nañu ñam ab safan fa xass nañu tam def lu defuut kasso nama yalla jéggal barab buñ doon yaralé waye leg leg nit gennu fa gëna doy war
0: gëna yémi kay
1: li waral nak julit bi mëna mucc ci barab yoy moy yar bi señ basirou bari loy jomb am fulla am bañum rus ah lolé dé
0: da tuxu demo
1: ah wayé nak buñ ko délo su waté société bi jagg dé ndax li né ci kër yi mo genn ci pench bi mo genn ci mbéd mi yar bi nak ni mako waxé bis bu nek ci kër gi lañ koy doré yaral sa dom yari do xamni man na jondjonté ko xamni sax amutu bér mu yar ko lolou amna ci solo li nga yar so dom yar bu seug bu mat seuk bo xamni da dajé ko safanako melni man way ci ni ñi jëflanté man nako yar té du ko yegg leg legi njabot yar genn ci mbéd met am ko yeru dom ñu dajé mu influencer ko
0: mu dindiko
1: motax mu wajur yépp defon ni ñu wara def moy ku ci né yar buñ dajé ci mbéd mu am solo lay doon mbéd mi ñi fi né dañ fi jëlé njariñ way fi ni mbéd yi tabarakallah da ngay yar niñ koy waxé mbéd mi yar réseaux sociaux di yar bu neme ba nday señatu la wiññu dom señatu ko artu señatu ko jubanti ah fofu ke société bu yakku rek lañuy gis dom mom bu amul ku ko ne aw ñal la ngi ni da doon magum bopam te ku amul kilifa jinné di sa kilifa kon nañ ci baye xel bu baaxa baaxa baaxa baax
0: daaji nay am solo ci ponku bu fasantiko bobu ñu doon waxtaan.

amna yakar ne tout tank yi ñu wara yar it ñi ngi baye xel jotaay bi waye ku ci sa wajur sagal non ba jangul do alcorane ba nga tollu jamono bi tembe di baye xel sun kaddu gi njang mi mom du wess ndax man nga jang alcorane ta du yak dara ci sa liggey waye dañ ci jëmbat fulla jëmbat ci fayte ndax ala kulli halin alcorane mën ta ñak ci ab julit diine mën ta ñak ci ab julit l'islam mën ta ñak ci ab julit ndax bala sa l'islam mo wër sax da nga xam lenn ci alcorane xam sa borom bi subhanahu wa ta'ala limu santane ak limu téré ak li nga xamni mom la ab julit territoire bi mu wara jaar pour mucc ci nekh nekhi adina yi ba ëlëk yamal xam akbar mu mëna tassé tawfiqi borom bi kon lolé du mata ba xel la way lolé timit lu mata sédd la kon ñaarël ponk bi rek tané fu xidma la waron doon waye day melni xeyna élément bi tubarkallah tay jini ndax ité yu cameraman yi amon ak yu mel nonu mo taxone ba jot ñoo am élément tané fu xidma waye lolé timit du té dañ ci soobu ci liggéey yi ndax it leg leg fiñ ci duggé rek dana yomba réglé té dana mëna doxalé ak tém bi muy leg leg ci bir barabu liggéey kay jappalanté bay war leg leg daf ca jafé waye dimbalanté bay warit leg leg daf ca jafé ndax nit ku nekk am nga

0: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ñi ngi nuyu serigne bi
1: serigne salih ndigal ciune mi ngi nuyu serigne bi
2: serigne bassir mom serigne salih
1: cheikh mamadou bassir mom serigne salih
2: ko siyar
1: serigne salih ndigal ciune mi ngi ziaré serigne bi gën gi mag ziar
2: di len toubal ci luñu xam ak luñu xamul day melni kaddu yi bu doon doy mané doyna ndax sama rak ji
1: ndax rakam ji
2: serigne salih
1: day
2: melni wax na lepp mbacké ñu ngi yeslu wat kéro bi xew xew bi amé ma tabbi ci biir kër gi fekk la nga tok maram nuyu la ziaré ni la mbacké ma ngi yeslu wat ma ngi lay jébalat sama bop adina ak alakh
1: digon na la yit
2: ginaaw bama la waxé lool dina ko séré lo adina dina ko séré lo yoonu mourid dina ko séré lo diiné l'islam bëpp ni mbacké jébal na la sama bop mak ñi ma and
1: mak mbolo mi ma andal
2: adina ak alakhirah té fassiyéné ko jëfé
1: nak
2: wax ji mom man na baña bari ndax yeen dey ku len top man na baña bari wax man na reey jëf waye du bari wax lima mëna séré dal
1: sëriñ bi né limu mëna séré dal
2: moy ndimbal ak tawfiq tabina ci ñun ndimbal lu woor biñ leen amé sunu wajur
1: wa
2: sunu sëriñ
1: ba
2: moñu la jëk joxoñ
1: boba day yagna
2: sa suné muy woné ay kéman ki xarbaax ci seen jëm ñu bari min nañ leen min nañ sa wutur te xamuñu la ngir
1: Seigne
2: Bécho
1: xam xam
2: bu mu amone ci
1: bu mu amone ci sen tim
2: te ñu dimbalé ko
1: ñamam
2: gogé nak mu doxalon digënté mak Serigne Sall ñam gogé day fas nañ ko yéné yéssalat fas nañ ko yéné dëgeeralat and ko ak yeen bëgguñu dara yeen képp lañu bëgg and ko ak yeen rek ñu ngi leen di yelwaan ngeen teyenu ngeen yeer ngeen dimbalinu yeeram nu li jariñ ci yoon di liggéeyal Serigne Touba rafet nañ ñort ci lool xam nañ ni ku and ak yeen dina liggéeyal Serigne Touba ndax ci loolu kep lañ leen nargat ci loolu kep ngeen ma sa dé ku leen xam ci loolu lañ leen xam kon mbacké mel na ni togaay bi yagg na xat xat yi bari na te mbolo ma ngi lay nekk du ñun rek la soxla da ngeen di njariñ li nak aduna bi xam nañ ko biñu joggé jannatul mawa ginaaw bima la yégalé siar bi li xew ci digënté jannatul mawa ak fi siar bu ne gis nañu ko waye mbacké sen dimbal nga ci biir xam nañ ni loxol sa loxo nga ci biir ñun lott nañu ci def nonu ñu def mbolo wor nañu ni ñaanal nga nu sak ñaan aksi na nak yeen kep
1: la
2: doonuñ ci dara te yalla buñ ci gis suñu bop suñu sang ba serigne cheikh
1: suñu sang ba serigne cheikh
2: ginaaw bima serigne muntaha
1: ginaaw bima serigne muntaha
2: joxe
1: ndigalul
2: jeexal sama doole ci bir kër gi
1: jeexal sama doole ci bir kër gi
2: te
1: boba kat
2: sowe mbolo bi rek la ci djublu won
1: sowe mbolo mi kep la ci djublu won
2: boba ay xew xew tabina
1: boba ay xew xew tabina
2: te faaw mu rawalen
1: te faaw lanu
2: mu jox ma ndigal am nu jox
1: serigne muntaha jox ma ndigalam mu reuy lam nu jox
2: ma ñew ci mom
1: ma ñew ci mom
2: wax ko ko
1: wax ko ko
2: mu doxé ak ñun ni mu doxé ak ñun
1: mu doxé ak ñun ni mu doxé ak ñun
2: wajalé ñun ni ñu wajal
1: wajalé ñun ni mu ñu wajalé
2: ndax wajal wi kat
1: ndax wajal wi kat
2: resul
1: resul
2: babini
1: aksi ci mom
2: xam xam bi
1: xam xam bi
2: ak ndimbal li
1: ak ndimbal li
2: ak tawfiq ji
1: tawfiq ji
2: babini aksi ci mom
1: babami aksi ci mom
2: gumako won
1: amagunu ko won
2: li fi xew ci digeunte bi
1: li fi xew ci digeunte bi
2: ci ay loxom la jaar
1: ci ay loxom la jaar
2: duma wax baygal
1: duma wax baygal
2: te yekati wuma kaddu tiant
1: te yekati wuma kaddu tiant
2: joyal koko
1: joyal koko
2: ndax and ba
1: ndax and ba
2: te lepp di serigne sall
1: te lepp di serigne sall
2: tay ji nak la mo meuna la meuna wat
1: tay ji nak la meuna wat
2: ni tay lay gëna neex
1: ni tay lay gëna neex
2: tay lay gëna gaaw
1: tay lay gëna gaaw
2: ndax sen togaay bi
1: ndax sen togaay bu tedd bi
2: ndimbal luñu am
1: ndimbal luñu am
2: ak luñu xam astute
1: ak luñu xam astute
2: ci serigne sall
1: ci serigne sall
2: te xamni tayam juné
1: te xamni tayam juné
2: day gatchel dembam
1: day gatchel dembam
2: rawatina nak muy sen jëm ji
1: muy sen jëm ji
2: ñu ngi lay yelwaat mbacke
1: mbacke ñu ngi lay yelwaan
2: yermande
1: yermande
2: ndimbal
1: ndimbal
2: ak tawfiq
1: ak tawfiq
2: sunu yaakar ci yow
1: sunu yaakar ci yow
2: lu ñuy doxé la nak
1: lu ñuy doxé la nak
2: li ñu wax
1: li ñu wax
2: dañ ko fasiyene jëfé
1: dañ ko fasiyene jëfé
2: fi
1: fi
2: tarikh la
1: tarikh la
2: ci digeunte seigne becho
1: ci digeunte seigne becho
2: ak seigne sall
1: ak seigne sall
2: li ma def tay
1: li ma def tay
2: day melni
1: day melni
2: barkelu la ci man
1: barkelu la ci man
2: seigne sallu tok na fi
1: seigne sallu tok na fi
2: seigne becho jakarlok mom
1: seigne becho jakarlok mom
2: mu tok ci ndiowan
1: mu tok ci ndiowan gi
2: ci kanam aduna
1: ci kanam aduna
2: becho wax ak mom
1: seigne wax ak mom
2: kérok siar bu melni
1: kérok siar bu melni
2: la def ak mom
1: la def ak mom
2: siaré ko aw fas
1: siaré ko aw fas
2: ni ma def tay
1: ni ma def tay
2: fasu ngelemu
1: fasu ngelemu
2: siaré ko ki bagage
1: siaré ko ki bagage
2: man nak samay bagage
1: man nak samay bagage
2: li ci upp
1: li ci upp
2: alcorane
1: kamilu alcorane
2: mi ngi fi ñu juk
1: mi ngi fi ñu juk ci bagage
2: bu sobe serigne bi
1: bu sobe serigne bi
2: mbacke
1: mbacke
2: sunu xel dal dal la
1: sunu xel dal dal na
2: dal na bu baakha baakha baax
1: dal na bu baakha baakha baax
2: ma ngi ñaan jabot gi
1: ma ngi ñaan jabot gi
2: nu takay wat
1: nu takay wat
2: te xamni
1: te xamni
2: dañuy dor
1: dañuy dor
2: nanu gor gorlu
1: nanu gor gorlu
2: te doli wat geude amat yaakar
1: te gëna amat yaakar
2: te xamni
1: te xamni
2: sunu sang ba
1: sunu sang ba
2: reccuñu ben yoon
1: reccuñu ben yoon
2: lima wax sank rek
1: lima wax sank rek
2: tay la gëna neex
1: tay la gëna neex
2: tay la gëna gaaw
1: tay la gëna gaaw
2: ci ku xam
1: ci ku xam
2: mbacke yalla nga fi yag teewel
1: mbacke yalla nga fi yag lol teewel
2: njabot gi ma ngi len di sante
1: njabot gi serigne bi ne mi ngi lay sérel ni mi ngi leni sante
2: ma ngi ciek ay jeewriñ yo xamni
1: ma ngi ciek ay jeewriñ yo xamni
2: xar kanam yi nga jakarlo
1: xar kanam yi nga jakarlo
2: mbolo mu gore ngi ni
1: mbolo mu gore ngi ni
2: mbolo mu amuk talube
1: mbolo mu amuk talube
2: mu mokal khasside serigne touba
1: mu mokal khasside serigne touba
2: ligey ba
1: ligey ba
2: da ca
1: bok
2: khasside yi
1: khasside yi
2: ci ndigalul serigne sall
1: ci ndigalul serigne sallu
2: mu ligey ci ligey bu yaatu bo xamni
1: mu ligey ci ligey bu yaatu bo xamni
2: mo defar mbolo bi
1: mo defar mbolo
2: jambar yi jakarlo
1: jambar yi ga jakarlo
2: te luma man rek ñoma
1: te luma man rek ñoma
2: nu and ko ak man
1: nu and ko ak
2: yombal ko lol
1: yombal ko lol
2: siar bi
1: siar bi
2: danaka ci ñenti fan la ko wat
1: danaka ci ñenti fan la ko wat
2: samedi la wote madinatu salam
1: samedi la wote madinatu salam
2: aduna bepp fekk ma fa
1: aduna bepp fekk ma fa
2: te bi nga tok ak legi kat
1: te bi nga tok ak legi kat
2: fuma wote day neex
1: fuma wote day neex
2: mbolo mi dañ may wuy fi
1: fuma wote mbolo mi wuy fi
2: luma wax ñu and ci ak man
1: luma wax ñu and ci ak man
2: luma bëgg ñu defal mako
1: luma bëgg ñu defal mako
2: moy firndel lima wax legui rek
1: moy firndel lima wax legui
2: tay lay gëna neex
1: tay lay gëna neex
2: tay lay gëna gaaw
1: tay lay gëna gaaw
2: man lool la gëm
1: man lool la gëm
2: kon mbacke ñaanalal mbolo
1: kon mbacke ñaanalal mbolo mi
2: mbolo mu bax mi
1: mbolo mu bax mi
2: sa mbolo la nak
1: sa mbolo la nak
2: bokoko kenn nak
1: bokoko kenn nak
2: lu la neex nga jëfëndiko ci
1: lu la neex jëfëndiko ko ci mbolo
2: num la neexé rek mbacke
1: num la neexé rek mbacke ñun dal
2: wutunu fuñuy jaar
1: wutunu fuñuy jaar
2: wutunu fuñu jëm
1: wutunu fuñu jëm
2: wutunu luñu bëgg
1: wutunu luñu bëgg
2: ñingi ci sabet
1: ñingi ci sabet rek
2: tej di la deug
1: tej di la deug
2: ma ngi sante bu baax
1: serigne bi ne mi ngi sante bu baax
2: fofu lay wacce kaddu yi
1: fofu lay wacce kaddu yi
2: di lañ ñi anat
1: di lañ ñaanat
2: nga ñaanalat leen
1: nga ñaanalat leen
2: njabot gi
1: njabot gi
2: sama njabotuk bop
1: sama njabotuk bop
2: gor ak jigen
1: gor ak jigen
2: sama rakki
1: sama rakki
2: seigne khadim ngi ni tok
1: seigne khadim ngi ni tok
2: luma yeketti rek
1: luma yeketti rek
2: mu andu kok
1: mu andu kok man
2: seigne saliw
1: seigne saliw
2: seydina
1: seydina
2: seigne saliw
1: seigne saliw
2: midadi
1: midadi
2: seigne saliw
1: seigne saliw
2: suisse
1: suisse
2: seigne khadim
1: seigne khadim
2: mbosse
1: mbosse
2: gorni
1: gorni
2: ño nek non
1: ño nek non
2: bob ak legui
1: bob ak legui
2: ñu ngi ci sama ginaaw
1: ñu ngi sama ginaaw
2: luma leen wax rek
1: luma leen wax rek
2: jému ñoo lijeenti
1: jému ñoo lijeenti
2: luma leen wax
1: luma leen wax rek
2: ñu top ko
1: ñu top
2: jigen ñi
1: jigen
2: taw señ beccio mi ngi ci suñu biir
1: taw señ beccio mi ngi suñu biir
2: ñukoy wax fatim choro tune
1: ñukoy wax fatim choro tune
2: mo mag ci njabot
1: mo mag ci njabot
2: mi ngi ci biir jotaay
1: mi ngi ci biir jotaay
2: samay doomi baye ñu ngi fi
1: samay doomi baye ñi ngi
2: ñi nga xamni seen baye
1: ñi nga xamni seen baye
2: ak seen sen wajuri jigen
1: ak sen wajuri jigen
2: ño bok nday ak bay
1: ño bok nday ak bay
2: ñi ngi fi
1: ñi ngi fi
2: ñom
1: tabit
2: dima gungé ci liggéey bi
1: diko gungé ci liggéey bi
2: sunu wajuri jigen
1: sunu wajuri jigen
2: soxna mbossé ak soxna aïcha
1: soxna mbossé ak soxna aïcha
2: mbacké fofu nak na fa taxaw touti nak
1: mbacké fofu nak na fa taxaw touti nak
2: ndax ñom
1: ndax ñom
2: ndaysan mel na ni sax seni at mayatu len ko
1: mel na ni sax seni at mayatu len ko
2: waye fuma luma yëkëti rek
1: waye luma yëkëti rek
2: ñu and ko man
1: ñu and ko man
2: ba ci siar bi
1: ba ci siar bi
2: dañu yëkëti seni addiya
1: dañu yëkëti seni addiya yu ko maté
2: jébal
1: mako
2: ngir ba jox len ko
1: ngir ma jox
2: and bi rafet na
1: and bi rafet na
2: liggey bi
1: liggey bi
2: mënon na jafé ci man
1: mënon na jafé ci man
2: waye yomb na
1: waye yomb na
2: tawatuma dara
1: tawatuma dara
2: sante rek
1: sante rek
2: mbacké
1: mbacké
2: ma ngi sante ci lepp
1: ma ngi sante
2: ci lepp ci sutura ci
1: ci sutura
2: ci xewali
1: ci xewali
2: amé lu man dal gisuma dara lo xamni
1: man dal gisuma dara lo xamni
2: nakarinama
1: nakarinama
2: ginaaw bima len amé
1: ginaaw bima len amé
2: la xamni amna lepp
1: la xamni amna lepp
2: sama xel dal na
1: sama xel dal na
2: jerejeuf mbacké
1: jerejeuf mbacké
2: kon ne fofu lay wacce kaddu
1: kon fofu lay wacce kaddu
2: buñ len timé duñu doyal
1: buñ len timé duñu doyal
2: fimné luma buma bëggé taxaw rek
1: fimné buma bëggé taxaw rek
2: lenen dik ci sa mbop
1: lenen dik sa mbop
2: waaw té duma ko mëna téyé
1: té duma ko mëna téyé
2: mom dal mbacké
1: mom dal mbacké
2: yag len fi téwër
1: yag len fi téwër
2: a jërëjëf
1: jërëjëf
2: jërëjëf
1: jëf mbacké
3: sëriñ bi néna ñu ngi sant yalla bu baax
4: ci jotaay bu tedd bi
3: jotaay bu tedd bi
4: kër gi ak yoonu mourid man waxuma sax
3: waxul sax neena kër gi ak yoonu mourid waye
4: ñu fassal ci l'islam bëpp
3: waye ñu fassal ci l'islam bëpp ci jotaay bi
4: sénégal
3: muy sénégal réew mi ñu nekk ak aduna bëpp ak fepp fu ab julit nekk ñu ngi fass
4: ñaan ci barke borom barab bu tedd bi
3: ñu ñaan ci barke borom barab bu tedd bi
4: barke barab bi nga xamne ci ko tedd ki taarifu taarifu
3: ak ci barke barab bi nga xamne fi la ko tedd ki taalifu won khasid ak matlabul fawsayn
4: suñu borom def jamm ci aduna bepp
3: yalla suñu borom wacce jamm ci aduna bepp
4: musul julli di ci ndox
3: musul julli yépp ci ak ndox
4: musul len ci nonu nonu yalla yi
3: musal len nit ci noné yalla yépp
4: waye nak serigne sall dafa wax dama ko nañ wax nako
3: waye néna liko gënonu ñor serigne sall wax nako
4: ba ci ndëk moy sante serigne mbatt
3: néna ba ci jitu moy sante cheikh mohammedul muntaha
4: serigne sall lu ko ñor lol
3: ndax serigne sall lu da ko ñor lol mom cheikh mohammedul muntaha
4: lepp lu laal ci serigne sall rek
3: ba taxna lepp lu laal ci serigne sall rek
4: ñor nako
3: ñor na Cheikh Mohamoudoul Muntaha.
4: Serigne
3: Saliou nak
4: ñepp njabotam lañ.
3: Ñun ñepp neena ñepp njabotuk Serigne Saliou lañ.
4: Waaw
3: neena du doomi rek.
4: Waaye
3: Serigne Saliou da njabote julit yépp. Loolu it moo doonoon aw doxinam. Ndax toll na ci ay soppeem. Ak ay wëllëreem moom Serigne Saliou. Boo dee xool ñoo ëpp talibé kër gi. Ñoo ëpp kër gi. Ndax li ñëw fii jaayante ci moom. Ci ay wëllëre ak soppe. Ngir bëgg a jàpp ci liggéey bii. Nañ daa def. Lañ daa def ci tool yi xel ko mi ngir ñu wëyal ko. Nee na loolu day mbooloo mu takkoo takku la. Ba muy wax nag ni bëggul dara ci adduna. Lu dul ngërëmul Serigne Saliou Mbacke. Serigne Touba. Ne day def ni Serigne bi boo ko wutee. Loo àndalati ci wute gi rek dalay gàllankoor. Da ngay faxas lépp ba mu set. Defar sa bopp. Fabu. Te bañ a gees. Boo ko defee Serigne bi gàttandu la. Te boo àggee fa moom. Lam lay defloo. Moo koy garantil boppam. Loola nag Serigne Becco mandargale ci. Royukaay la ci. Ndax dafa wuti woon Serigne Saliou. Te boolewu ko woon ak dara. Serigne bi nee na ca jamono yu njëkk ya ba muy jàng alxuraan bay doog a noppi. Nekkoon fii ci biir kër gi. Nee na dimanche ju nekk Serigne Becco daana ko fekk. Te boobu Serigne Abdoulaye ngi fi. Kon li mu am moom Serigne Becco da koo jënd. Moo tax nee na xelam dal na ci yéen baax dal na ci ñun it baax. waaye nee na bu ngeen jaaroon weneen yoon bu bokkut ak wii. suñ borom dafa wax ni moom du soppi lu nekk ci aw nit li fekk nit ñu soppiwuñu seen bopp nañ daa doxe. nee na ndokk nag yéen ba ngeen soppiwul doxinu. nee na rafet na njortu ci ne. fabu gii mu fabu moom Serigne. ngir liggéeyal Serigne Saliou. nee na bu ngeen ko àndee ak moom. nee na fa ngeen bëgg a àgg di ngeen fa àgg. waaye nee na loolu nag da cee rafet njort rek. waaw. waaw moom nee na rafet na ci njort waaye ñun talibé yi am nañ ci yàqin. jërëjëf Mbacke. waaw moom nee na waaw moom de nee na suñ te dogu ci dara ni mooy am ngir ab talibé rek la. waaw waaye ñun talibé yi nag waaw tubaarkàlla. ndax nee na liggéey bu yaatoo ngi fi incha allah dégg. nee na liggéey bu baree ngi fi. nee na ñun ñëpp xaj nañ ci ñëpp xaj nañ ci. soppe yi xaj nañ ci. wëllëre yi xaj nañ ci liggéey bi. waaye nag yéen a jiitu ci loolu ci liggéey boobu. nee na li tax mu ñëwee leen te ñëwee ñu. ba tax bi ngeen di ñëw jot te dem ci Serigne Moustapha di ko yëgal. nee na loolu yéen wax ngeen ko fi léegi. nee na ba ngeen jaaxlee da ngeen fay bàyyi ñëpp dem ci Cheikh Mohamoudoul Muntaha. mu joxañaat leen fii ci kër gi joxat leen Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Saliou muy kër gi. nee na loolu lépp nag ci xikma suñu borom la. loo gis lu ne rek am na sabab dara du asaar loo gis lu ne yàlla am na lu xañ ci biir. nee na nag loolu foofu la ci mën a yem. li ci des nag. Serigne Touba mu baax ni. nee na ku ko bëgg a liggéeyal. Serigne Saliou Mbacke. ku ko bëgg a liggéeyal. nee na la ca gën a gaaw. defaral sa jëmm rek defaral sa bopp. waaw defaral sa bopp rek. nee na boo defaree sa bopp rek may utal nga aw lay Serigne. nee na ndab boo bëggee ku la ca defal dara. da nga koy raxas ba mu set. boo ko raxasee ba mu set. noppal nga ka la ci war a defal dara. neena budul lolu mom day am choono raxas ko ba nop do ca def dara neena seigne abdoulad mu bax ma mu borom touba bu ma sana santane am ruuj
4: dana wax ni ruuj bu ko ma sante santane
3: bu ko ma sante santane am ruuj da ran wax ni ndab bo beugé ko la ci defal dara dang koy raxas neena ñun suñ xol yi moy suñu ndab nañu raxas xol yi sëriñ bi sotal ñu ci lèr yi neena ndax mënul yi kat yor nañu ay bëtt bu sété wicci ci ay lèr rek la bëdi gëd yi di gis ci lèr sëriñ bi ci lay gis bu sété ba lim waxon rek neena lol da rafet ndortu ngir tek teuruko rek ci beugim beug serign bi ak talewel waye nun am nañ yakine ci wax ji neena kon nañ dole gor gorlu ta xamni ku beug ngeureumal serign touba da ngay fassé aduna de ngay bayyi aduna fele so demé nak ba am ngeureum mom bu lay liggéelo ci aduna da koy garanté nak dara dootu ko yak su boba shaytan dur ci man dara su boba lo bëgg def ding ko def da day and ngeureum waaw neena ginaaw not dinañ ñu déggal ko rek neena man nañ ci fanal waaye nak waxtu yi waxtu yi waaw waaye neena li serigne bi nekkon serigne Cheikh Lou Mbacke serigne Cheikh Lou nekkon soppé l'islam bëpp nekkon njariñu l'islam bëpp neena ku juk bëkk ko ligéel faaw nga roy ko ci jikko joy kenn mënta doon Serigne Cheikh Lou nak waaw waaye ginnaw yalla wax na ni yoronte bi mo nekkon mo nekk seen roy kay defal na yalla ñen defal na leen ci yoronte bi muy seen roy kay waaw neena Serigne Touba dafa wax ni seytane bu fekkenti ni dala bëgg nagulo bu yalla diglé dara dana lolu kenn mënu ko lolu Serigne Cheikh Lou ko waxon kon ñu fasiyene julit yépp du suñu mbokk buñu nono kenn non yalla nono te yalla ko tay néna ndax ak nono mom yalla téré nak lepp lo xamni suñu borom suñu sakke doom adama lepp lo xamni fi suñu borom sakke doom adama néna suñu borom bimu sakke adama sakke doom adama fam ko jëlé ak fam koy jëmé lepp wax nako ci alquran nepp lo xamni nit war nako jikko mi ngi ci alquran lepp lo nit war watani ko war ko moytu lepp lo xamni luy safara la muy safara rag rag di xol ak rag rag di yaram yi likoy safara mi ngi ci alquran neena motax Serigne Touba fete wo alquran seddo neena degg na ci borom xam xam yi wax ci serigne bi ñu ni bam démé bako suñu borom laaje lo bëgg mom Serigne Touba alquran la tan loolu nak Serigne Cheikh Lou da ko cey wutu dundum gep dunduk Serigne Cheikh Lou gep alquran Serigne Cheikh Lou Mbacke ak njelbenam ak mujjem amul benn wuté benn mel rek la ko ñepp xamé won ci njelben mom la ko ñepp mujj xamé alquran la seddo da ko jang diko jangale diko janglu itam motax yow Serigne Cheikh Lou bing ko waxe ni ay kamil nga ko andil ak tout tank yi nga ci bolé ci la xamni neena Serigne Cheikh Lou nanguna sen jotay waaw ndax neena fofu mom moy jëm mom wa fofu ñaar yi yoy muy alquran ak ndaw ñi nga andi neena loolu mom moy jëm kay neena jël alquran def ko ci dënd ndaw ñi loolu mom moy ab liggéey loolu moy ab liggéey neena fam baye won xel kom fam ko baye won mom Serigne bi de neena waaw neena bëgg na fa ag de bëgg na fa ko bayiwon bëgg na mu agat fa xel ko yalla ko rombo
4: serigne cheikh jambar la jo xamni
3: neena donte serigne cheikh ahmadou mbake mum cheikh selou jambar la jo xamni neena def na ci lu kawen jot neena dana top tank yoy roy ko ci ba do diaw yaw ñi ñaan serigne touba dimbali la lolé itam foko bëgg yobbu nga rombo
4: xamni dal liggey bu bare nga fa
3: neena ne ngeen xamni xel kom jojé liggey bu bare nga
4: ci yéssalat daara yi
3: ci yéssalat daara yi ndax daara yi namu rappé
4: ak
3: wut ay jangalé kat
4: ak
3: dajalé fa ndaw ñi itam
4: ngir defal li namu tollu
3: ndax bërepp la bo xamni namu tollu neena sa suné ay junni nit dafa wara nek neena lola taxone borom sak xel ko
4: l'islam bu doon tol
3: ndax neena l'islam bu doon ab tol la nit ñi ñoy gantax gantax nak bokay defar bo bëgge mu mel la nga bëgg dang koy téela defar ci ba muy gëna fété ndaw ci ba muy tuuti boko defare ci ba muy tuuti bu magge neena seigne cheikh roussi la xamna limi wax ndax ab baykat la jerejef
4: ngeen wacc liggey bi rek
3: waaw neena ngeen wacc seigne sall ngeen wacc neena jot mom du am neena nañ djublu ci li serigne bi bëgg rek li serigne sallu bëgg dal nañ ci djublu nek ci
4: ndax daara yi lepp luy defar nit rek mi ngi ci daara yi
3: neena lepp luy defar nit rek mi ngi ci daara yi
4: nit ñi sax xeyna liggey bi lañu xam
3: neena nit ñi sax liggey bi xeyna liggey bi lañu xam
4: liggey bi tollu la lañ jangama tollu
3: waye neena na liggey bi tollu non la jangama tollu
4: jundi nit ñoo fa mako la
3: faral te neen te ay jundi nit ñoo fa watto alcorane ñoo fa mokale ay téméré kamil yu bind fofu daana ko fekk fi tawaxel ko ñoko daan bind diko andi ñafa doon jang xam xam itam talif nañ fa amna ci ñu talif ay khasida yo xamni waaw amna ci ño xamni way yo xamni biñ ko andele serigne bi bu ko wone kilifa yi amna kilifa yo xamni dañuy japp ni ay naari gannaara ko waye ay borom xam xam yu kawé
4: ay diwan yu bari la yo xamni amna ko ko dajale denc ko
3: waaw lolou ay diwan la amna ci diwan yo xamni dajale nañ ko ba denc ko ay do ngay xel kom rek la
4: waaw
3: neena lolou la bëgg wëyel yéssalat ko jërëgen jëf na ñëpp

bilkhatijah tu'addu wallahi asrata ahwa min bizikrillah samam serigne touba neena tegna fukki at yo xamni luma bind dama si jiat ak noni serigne touba neena liko tambale ama ay sasin ba ama ak kassasin luma ci bind yalla nangul namako xamal namako ama ak sasin min ami ay sasin li ami kassasin wa khabil al jami'a ama ak sasi ni way legi li ci dess nak nekatul lumay jihad ak noni li ci dess luma bindeti dama ci yeesal dine l'islam fal yawma khat saraftu khatti ila tajdid dinillahi wa ibil ila dal ci tekni sunu borom def na ni sama bind yi moko gënal ci mbolim téré bunu bind ci loxam koy bëgg sama téré yi gënal khat jalal ilahul khat ya ahab ilayhi min kulli kitabatin tuhab dal di wax ni li tax ma bayyi man seigne touba di jihad ak noni ci khassida yi moy suma ko bayiwon yefer yep da non fatu ci mbass buñu tubul law annani lam atrukil kitaba mujahidan bihaza itaba lamata bil wabai kullal kafiri in lam yatubu li ilahi khafiri ñoni seigne touba lan motax nga bayiko ngir ñom ñu baña fatu ñom ñep seigne touba dama leena yerm ñom ñep dama leena jegal lakin afawtu an jami'in nas li wajibahin mulikil khanas koku ken xamul lu mu don Seigne Baye Diakhaté newon na serigne bi kenn la ma sam mastam te du am mo jitu sang ya defa deg ak yenu gis ni mbollem serigne bu koy def ma sit na sak ku melni ibra fall ak cheikh ibra fall ñu gis ni yeen serigne ci yeen ngi te ngeen xey dajje bis dik def ni ñu def jebal ko seenu krus kon nak mbacke serigne salih tune mi ngi lay ziar serigne salih tune mi ngi lay bege serigne salih tune mi ngi lay ñaanal sunu borom yagal la te wiral la Serigne Salih Tune mi ngi lay bëgg ngir digënté Serigne Sonibou ak Serigne Salih waye na Serigne Salih boole woon Cheikh Bedio ak Serigne Sonibou légui Serigne Fallo mi ngi fatali bis Cheikh Bedio tawatna na kérok Serigne Salih mom la wo niko demal ci Serigne Sonibou nako sama talibé bobu tuddu Bedio dafa tawat waye dama bëgg mu ñaanal ko bobu mu faatu ci tawat joju Seigne Fallou ne danaka biko Seigne Sonibou ñaanale dundat na fi ñaar fukki at Seigne mi ni ko upp na sax fanwéré at lim ci dundat kon nak lolu moy ijabab Seigne Sonibou motax mu ñew di bok ak yow xew xew bi waye di sakku nga ñaanal ko mu agali ndax liko Seigne Muntaha digal moy ni ko demal fukker Seigne Salih jeexale fa sa dole neena ci lolu rek la fas yene nek ba faw waye xamna digënte kër Seigne Salih ak kër Seigne Sonibou mo waral mi ngi lay ziar di la xamal ni suba inshallah fasiyena na ziar ji serigne basirou mom serigne salih wo ci mouride yep wo ci julit ñep ziar bobé lim ci fas moy la mag nga amone sar sara ñu am ko ci ziar bobu waye lim ci bëgg moy jekku ndigal rek sa bu ko serigne bi digalé mu jekku ndigal lolu te fasiyena wul ñukoy gis ci limuy téré lolu rek mo nekkon kaddu yi di ñaan nga yagg fi lol teweer

0: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mbokk yi nga xamante ni yéen ay seetaan seen télévision mag bii di Asamdia TV, ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziare, di leen ñaanal jàmm. Mbokk yi di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak ñaan bi Cheikh Mahamadou Moustapha, di ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ko wér. Noonu lañ koy ñaanalee mbooleem njaboot Serigne Touba Khadim Rasoul gépp, waaye ñaanal ko bu baax a baax mbooleem njabootu Cheikh Serigne Touba gi, waaye ñaanal ko taalibe yépp. Di sant yàlla buur bi tabaraka wa taala mi nga xamante ni moo def ñu teewaat fii ci seen télévision mag bii ci studio bi, seen mbokk Makhtar Omi bu fegg warakam Pape Mboub Diewlu Serigne Saliou le grand historien fas yéene waxtaan ak yéen ci démb ak histoire. Xanaa bala ñuy tàbbi ci waxtaan bi rek ñuy fàttali mbokk ni léegi waxtu yi dafa sensé, ndax bu njëkk ajjuma ngeen ko daan am ci heure bi, léegi nag talaata ngeen koy am ci heure bi incha allahu rabbi pour 20h jotee, maanaam ginnaaw timis Makhtar Omi Mboub Feggo ak Pape Mboub Diewlu Serigne Saliou ñu waxtaanal leen ci histoire, waxtaan leen ci ak bokk, waxtaanal leen li nga xamante ni moom la réew mi bokk. Bala ñuy sori ñu nuyu bu baax a baax suñu jëwriñ, suñu wasila, suñu sëriñ, suñu kilifa di nit ku baax, koo xamante ni li ko ñëpp seedel doy na ab garaat, ñëpp mën nañ ko wa seedel, muy ku bëgg maamam Serigne Touba Khadim Rasoul, muy Serigne Abdou Samane Mbacke Ibnu Serigne Sanib Ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul. Di ñaanal suñu maam joojee jiitu ji muy soxna Maminatou Bousso, yàlla na ko maam yu sell ya teeru ci àjjuma yi gën a kawe, yàlla na rëcc lu mu doon def ci àdduna, yàlla na daje ak maam yu sell yooyu. Noonu ñu koy ziare, noonu lañ koy ziare mboolem njabootam gépp, ñu sëñ am sa suñ Fallu ak suñu bàjjen soxna Ami ak mboolem ñi mbokkal soxna Momami, waaye di ko siyaare njabootu Serigne Sooy bu gépp. Pape barki dem rek maa ngi koy wax, damay gis ci image yi ma ni ci baax rek am solo.
1: Walaay dëgg la.
0: Baax moo am solo. Ndax Serigne Abdou Samane ku ne ñëw na ni ko Siguine Ndigaale. Loolu nag li ko wan moom moo ko jëriñ ñi. Te li ko tax ñu baree bari jàpp ko te bëggam ko te bëgg ko te ñëpp xam ni loolu lay doxee.
1: Dëgg
0: la. Muy genn benn grade la am te moom la bëgg am te moom la am te ñëpp xamal nañ ko ko te doy na grade muy bëgg maam Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Walaay dëgg la.
0: Mbokk yi Serigne Khadim moo ñu nekkal ci wàllu xarala bi di nuyu Serigne Bassirou Amar moom it sëtum jaar na bi. Sëtu Serigne Maguma Bint bi sëtu Serigne Ndongo Dior bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko siyaare di kenn ci Serigne Abdou Samat ànd ak moom liggéey bi. Moom it taxawaay bu rafet ne di nuyu personnel bi yëpp gën wax ni taxawaay ba keroog macha allah xool yëpp sedd na. Serigne Khadim moo ñu nekkal ci wàllu xarale gi Pape Mboub moom moo féete sama wàllu wetu ndeyjoor sama càmmoñ samay séq ak moom jataay bi. Mbokk yi ginnaaw bu ñu nuyoo suñu téléspectateurs yi ñuy encouragé ci TikTok bi commentaires yi ak ñiy dund mboor ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm. Balaa Pape bu nuyoo tey dama leen wax tey li ñuy waxtaanee. Tey dañuy waxtaanee ñaari dañuy wax ñaari réew, ndax bu njëkkoon da ngay dégg ñu naan la Kadior, Bawal, Siin, Saloum, loolu moo amoon. Tey nag dañoo jël ñaari réew yooyu ñu jël ci ñaar muy Jolof ak Bawal. Ni ay réew yoo xamante ni ay nit ñu baax ñoo fa dëkkoon, ñu daan dox ci cosaan daan dox ci démb. Li tax nag buñ dee waxtaane Jolof ak Bawal ñu njëkkee Jolof, kenn ku nekk xam na ni Jolof moo magoon. Dañuy wax ni lan la fukki luli fakk moo fa nekkoon. Booba buur amagul, gàmmeel amagul, teeñ amagul. Benn buur moo mu nekkoon Jolof ñu naan ko lan la fukki fakk.
1: Buur ba ca Jolof.
0: Buur ba ca Jolof. Jële naa ci El Hadj Mame Mbengue Mbour sama maam mu ni lan la fukki wax ni sant yi Mbengue ci mag. Daan ni ndax lan la fukki fakk Mbengue la santoon.
1: Dëgg
0: la. Xam nga buur ay buur ba Jolof nag bari na ay buur Jolof yoo xam ni.
1: No
0: bari sant nañ ko. Am na ci buur ba Jolof boo xam ne sax yaayam Mbacke la sant. Mais mbirum Mbacke ndaw.
1: Wali mbirum ndaw.
0: Wali mbirum Mbacke ndaw.
1: Waaw
0: dañuy wax ni sax ci moom. Ci la kalug Mbacke ak Moussoobe.
1: Ndeysaan.
0: Jóge. Ah déedéet ak Ndaw Koundaaye.
1: Ndaw Koundaaye.
0: Waaw kalug Mbacke ak Ndaw Koundaaye. Foofu la jóge ndax moom Ndaw la santoon. Yaayam sant Mbacke. Am na ñu wax ni histoire bi nga xamante ni moo waral Ndaw Koundaaye di kale Mbacke Mbacke yi.
1: Ndeysaan.
0: Ci foofu la jóge.
1: Ci wàllu mbir.
0: Waaye ci waari moom la jóge. Kon Pape dama lay jox nga nuyoo rek. Boo nuyoo auditeurs yi ak ñi nga xamante say soppeeg say xarit. Ak waajur yeeg ñëpp comme ni nga ko baaxoo di def. Nga kaddu gi ñëwaat rek ma posé la question yu dugg ci waxtaan yi.
1: waaw kay wal taxmina handarari seytaani wal jinni wal bidaani wasfudaani wadaril jihaati wadajaali waduri si xilmin wasi dalaali wasari ma fi lardi turan wasama wasari ma qalaqtahu baynahuma. Asalaamaaleykum mbokki Sénégal, asalaamaaleykum mbokki diaspora. Amadou Makhtar Mboub sama mag sama jëwriñ maa ngi lay fay nuyoo. Waaye itam maa ngi am mbégte ak bànneex bu rëy. Bokk ak yow jotaay bii. Di ñaan ci barkeeb Serigne Touba yàlla defal ñu ci taw féex dolli ñu taw féex sax ni taw féex am na ci ba pare. Lu fi jib rek ci kàddu yàlla na doon njariñ lu ñu jariñoo ñu jullit yëpp. di nuyu mbollem ñi bayyi xel émission bi di Sénégal dem waye ñi bayyi xel télévision bi sama dia di nuyu sama baye Elachi Mor Dior bub yu gafal Yassine Sall takko Khagan ba ak ajaratu Oumi Sène sama wajuru jigen ñu nga xamni ñoma dimbali ay di nuyu mbollem ñi wételiko nak jotaay bi waye mbollem ñi bëgg papalo mbub geewlu Serigne Saliou di ñew rek Ahmed Waxtat fi nga joggé légui muy Cheikh Abdou Samad Mbacke Ibnu Cheikh Sonibou diko ñaanal guddu fan ak wër
0: amin
1: sunu wajuru bax woowe nga xamni len rek len koy ñaanal muy guddu fan ak wër ak nalam yu yegg
0: amin
1: ndax mom daram gennul maam Serigne Touba diko jaale sunu maam sonu moy buso mbir nak amna moy nit bu fi joggé nenañ bu ségi ndigalé yi bëré ki fi bayé bax way wayé sonu moy buso ñaar amna ci mom baxna ba dem way
0: ñi fi bayé baxna
1: diko siyaré sama baye Serigne Fallou ak Serigne Abdou Samad Mbacke mu bax mi ak Serigne Amsa ak mbolam njabot gep rek ñu ngi leen koy siyaré di ñaan sarax bi yag seen loxo
0: té amin
1: yag ci ginaawum yalla gën leena barkel
0: amin barke Serigne
1: sonu moy buso momit moy mbokum Sénégal gep ndox doomi Serigne Mbacke Kane la Serigne Mbacke Kane ak Serigne Wassamba Kane ñooñu Serigne Musso bi le seen baye tuddu Thiam ñal soxna jaara Serigne buso awu baye bayam ñoo bokk ndey ak baye mbokum Sénégal gep la ci wéet yépp sonu moy buso sonu magge turu mi ko jur son umu job mako ju umu matar sama ding radio ma sam faaku ji sek jaxere bu ma amul faaku ji matar ni
0: muy koki
1: waaw ak wed yu bari waye
0: ko tata
1: yam ñu taxaju man dañ koy siar rek di nuyu bu baax tamit ki nga xamanteni moy soxna mam jaar lo sama wajuru bu baax woow nga xamni mbokum Senegal gep la di koy bayyi xel emission bi di ko refetlu Ahmadou Makhtar tay wax nga ni ñuy jëm bawol ak jollof xamna dama lay jox kaddu gi rek ba nga dugg ci lolu ubbi ko inshallah ñu ñëwaat nak waxtane lan moy deug waxtane inshallah
0: xamna nak buñ né bawol ak jollof ci biir waxtane wi kadjor dina ci feñ sin dina ci feñ salum dina ci feñ
1: Sénégal gep
0: Sénégal mo ci feñ li waral lolu moy nit da lan joggé kadjor wacc bawol nit joggé bawol dem kadjor jël fa soxna
1: deug la
0: ñu jaxso waye nak ñu dekkon dekk prophète ma ngi nuyu bu baax ba ki nga xamanteni moy sama xarit di app bawol ndax lambay moy bawol bu ne bawol sax xena dem ci lambay
1: capital bi
0: moy lambay ni Serigne Khadim Sarr ma ngi koy nuyu bu baax ba diko ziaré nit ku baax diko xam bopam diko bëgg bawol nga xamanteni mom jall jenn la yayam tuddu jall jenn sukay jenn ko jur sukay jenn momé nak la Seynabou Fall jur Seynabou Fall momé la Dior Ndiaye jur Dior Ndiaye momé nak la ki nga xamanteni moy Yanne Ndiaye jur Yanne Ndiaye nak linguer bi ko jur moy code fall mum teyer malek mum Massamba Tak mum amane ngone salmi di
1: werr ka jara ndeysan machallah
0: ngay xadim ni ngay jara bu baax
1: barakallah
0: Alhaj Pape duma sareta nuyuma Abdullah Lo mi nga xamni moma def ni
1: ndeysan machallah
0: nuyu baax baax kaydal ku jukum baak sira borom ndam
1: inshallah
0: Abdullah Lo nga xamanteni wajurum bu jigen moy ya soda bokk ak Seigne Ahmed Poufti ben nday ak suñu borom yeeram ak soxna lota
1: amin
0: ak soxna Khadibara ak soxna Njaxat ñoo bokk ben day soxna awolo len jur mom soxna fatifalo nak ak ñom seigne mbey fallo ak seigne abdourahmane ak soxna soda ak soxna seyne bu ñoo bokk ben day fallo jëng ni seen ñoo ay drobe lañ
1: ndeysan
0: fallo jëng seen mam nak ngoré job xarima dikki amina job awolo awanja jëng jigal antamaron antandar ñay kuma bint gay drobe
1: ma sha Allah
0: mu yor nak sama doomi seyne mi soxna ma ami mbacke mom seigne mam balla mom seigne abdou mbar mom seigne balla cioro
1: way
0: seigne mam balla mo mel soxna fatiyayam soxna soda ko jur soxna soda soxna seigne bo bok ndey ak bay fallo jeng len jur xana kon bokkon ma yor
1: waaw man ko
0: nena ko doni seigne bi makhtar sama talib bi setal ko min mi da la japp
1: lolou def mbacke ba def yalla ko gëna mën rek
0: mi setum ndam la wax bay jiri loko jur bay jiri lo seigne modlo ma jaxate ko jur ma jaxata xari jang abdou khadim bo modou pharmacie
1: si lako jukum bo deug la inshallah
0: deuk ndam deuk ko deuk fepp abdoulah mang lay jare baakha baax di ñaanal jam pap buñ ne jollof ak bawol buñ ne jollof moy rew ndax dañ wax ni jollof yi yag nañ fi comme nima ko waxe legi lan nga ñu indi jollof
1: jerejeuf Ahmadou Makhtar so ma laaje ci jollof dana ci contane waye dana ci sawar ndax bo ne jollof da nga nan njaajan njaay ndax mo créer empire bu mag bobu nga xamni moy jollof
0: moy
1: jëmmi njaajan ndax mo ñëk doon burba jollof donte feñewul jollof ndax njaajan mi ngi feñ ci wala dex ci mengeñ boy nek fa barak wacc fa rakam ju nan barkabo di domi barik bo barkabo bu mu wax na ni turam ci la batu barak diw barak la ca walu
0: barak la ca walu
1: ci la joge xam nga baragi ay logar lañuy don wala ay jios wala ay tejje ndiadian mo feen ci wala dex
0: leg logar dios ak tejje ay neeg lañ
1: ay neeg lañ yo xamni ku ku ci bokul ci neeg yoyu
0: ku ci judduut mëno nek
1: mëno don barak nga xamni comme li am kadior muy neegu bu wagadu soño mu yoy gelwar dorobe bey
0: geej ñoo ñoo daan falu kadior
1: daan fal damel lorsque bi ngune jey mom neegu geej mu je duggu mom rasuka bi ngone die fatim ale moy ki mujjé beut cercle restaurant bi fexé ba duggal négub geej mi fal way bokk ci won
0: téyeku lu yag nak
1: téyeku ba nopp bañ ci joté ci
0: wa ñom bañ ci
1: mo police ko ban ba ñom buñ joté
0: ken geej dañu am ful
1: ken mo tuja jodo lool nak mo am walo bi ndiajan ndjay feñé ci wala dex ñu tak fa ci dem ci bursine bursine bi nga xani momit mo ñëk doon bursine mu ñan ko may sa wali jon biñu ko waxé ni mu mel ne ko ni la mel ne la mel leral ko kim tane ni ci mom té len wax né len layib ndiadian moy lool dé wax ngén lu reuy wax ki nit ku reuy ci sérél ñom ñu dem nañé na ndiadian lool mo andi touru ndiadian way ndiadian ndjay mu amadou amin la tuddu abou dardar moy bayam fatmata sall moy ndayam kon tuddul ndiadian waye bursine may sa wala jonn mom nga xamni mo ñëk doon bursine di ko yémé bëri won xam xam mo ci indi batum ndiadian ndiadian mom nak ahmadou makhtar bi mu feñé ci wala dex ba baye fa rakam bobu dafa dem jollof bi mu demé jollof falufa bi mi doga dem jollof nak dafa lugaram babba la ñeuk dal fu nan lugaram babba waye ndega mom dafa min ndox ndax ndiadian mi feñ ci mengeñ bo ci dex la feñ nek ci dun bi min ndox yag fa comme ko dafa min ndox nak bi mu demé jollof te dafa min ndox ciitu lugaram babba gogou amul ndox mu tuxwat dem ba ci dekk bu nan ndiayen mu gor ko tuddi ko ndiayen dekk bobu la ndiadian ñeuk sanci ci jollof bi mu sanci ndiayen gogou li commencé ci ndiadian ndjay sare ndiadian njiglan sare ciukuli njiglan leyti ciukuli ba ci jilen bay leyti
0: leyti jilen bay leyti
1: wa ba ci biram jema yeler dina
0: biram yeler ci
1: biram jema yeler dina bo mi nak moni dekk bi nga xamni sunu mam ndiadian ndjay moko sancion nak yagna warnañu wutat benen dekk sencat ko ba lolo waral ñu dem wut ab serif mu deugal len xolwa bi mu duggé xelwa ay fan gennale ñetti téré ne len nañ mu wutal gileem gu ndaw bi jëlof yu indi gileem gu ndaw mu len ñetti téré yi ben téré ben ko tak ci tank bi ben bi ngeen tak ko ci genn gi ben bi ngeen tak ko ci yarop sawat bu ngeen yewé gilem gi ba jant bi so ba choror li genn ngeen ciaw gilem gi biñu defé lolou biñ ko ciawé té daani bu ngeen ko ciawé tamit na gawari tak bu gawari také top ko buñ ko sañ xal dañ ko bayyi rek fu mu yees rek fofu moy dekk ba comme que biram ñëma yeler jinaay ba dafa bëgg ñu wut dekk bu bess té faaw dañ koy xol ndax mag ñi musu ñu def leen rek ci seen bakkan lolou la leen serif bi wax ñu jël gilem gi yewé ko bi jant sowé ciaw ko yor sawat gawal top ko bañ ko señ xel muy daw dilem gi non lay def ba bi fajar di jot ci la dem ci ay seng yu ndaw yu bari mu yees talal bat bi tek ko ci genn seng gu ndaw ñu ne gilem gi de mi ngi yees fi ci cieng si cieng soosu mu yees ñu gor ko defar ko mo waral dekk bu mag bobu nek jollof nan ko cieng waaw dekk bu mag la ci jollof di dekk bour xam nga bu jollof sen dekk yi da ngay deg cieng war xox
0: waaw
1: ak mboy nan
0: ak
1: yang dekk xet dekk yoy yep non la ko waral gis nga biñu bilen serif bi joxe naktal ci gilem gi lu jitu gilem gi dem ci cieng so sox nga xane mom lañ gor famu ñeekona dem dafa am fu ñeekona dem rek taxaw fa lank bañ fa joge jollof ni gilem gi mi ngi fi de ne yang rek
0: may yang
1: ne yang yangaral fofu ginaaw bi buñ sanji cieng ba ca ginaaw bi amna benen setu ndiayan bu ko sanji tuddé ko
0: yang
1: muy fi gilem gi ñëkko ne yang ba ci ay war xox mi légui nak ba ci biram jëme yeler junaay ba mom buñ sanje dekk bobu di ci cieng li commencé ci biram jëme yeler junaay ba tassé dagulen mo jur tassé dagulen mu jur biram kura kan mu jur biram jëme kumba ndax biram jëme kumba bukari bi ge sangulé biram kura kan mo biram jëme kumba burum ndiayan ba bukari bi ge sangulé moko jur biram kura kan tassé dagulen légui nak li commencé ci biram jëme yeler junaay ba tassé dagulen biram kura kan bukari bi ge sangulé mu jur biram jëme kumba bo ndiay gi amul won len ndiay rek len nan wax amul won dakantal amul won keur biram penda ak keur biram jëme kumba ndiay rek len dan wax biram jëme kumba mom moyatal askan wo ñu nan askanu ndjayen jollof
0: askanu ndjayen
1: moy lima bëggoon wax lu jiddu ñuy ubbi dañoo wax ni jollof lañuy waxtane ak bawol waye dafa am ay ñaari jëm yu am solo ahmadou makhtar yo tan di leen fa waxtane
0: mi kan ak kan
1: bo deme bawol yang fay waxtane ki nga nan tencëndé leen jaay mi jiddu ci neegub jaafu
0: mom mi jël jigeen ni
1: xal xal yi dog dog yi
0: cédele ciéré ñam mayen ba lek ñi nga am ñam xañon ba lek aw
1: ñi ngi ñaan waaw
0: jaafuñ ba
1: jaafuñ bobu yi nga xamni ko way ci kadior ak bawol
0: lay
1: fa ngay mujjé rek ne tenc ndé jaafuñ fa ngay mujjé
0: la ndéra parar amani ngone
1: sa borom kadior ak bawol
0: waaw
1: waye lolu ko dal nak mo dal birim jëmiku ba
0: waaw
1: ko way ci jëlof rek da ngay dem rek ne birim jëmiku ma burum jaay ba ko togn daw ko janni dé
0: ko togn daw
1: ko janni dé
0: janni dé
1: bukari bi gi sangulé bayam birim ko rek kan tassé dagulé birim jëmi yéler
0: jonaay
1: ba non la mel ba nopi ñomit bari na ay seut yu ñu bok yo xamni ñom ñoko bok bo seut yo xamni da ngay way mu ñew ci tenc ndé la jaay nga way mu dem ci birim jëmi
0: girem ci birim jëmi kumba
1: ñom ñaar kenn ku nekk dal cër bu mag nga am ci fa nga dëkk ngeerit lu barké la yalla may ci fa nga dëkk kon yell na xam nga mënu ñu ñew rek waxtane bawol mënu ñu ko jéxal ci 10 émissions
0: deug la
1: mënu ñu waxtane jollof mënu ñu ko jéxal ci 20 émissions waye bo ñëwé nak am lo bëgg léral ci digënté ñaari dëkk yoyu so bëggé mu lér dëgg da ngay waxtane téncëndé la ñay fé bo bëggé mu lér da ngay waxtane birim jëmi kumba birim jëmi kumba momu nak mo yaatal jollof ndax dafa dem jël buri jëlen ndaw ca ngeenen am ci lat samb buri jëlen ak tassé buri jëlen ak girèn buri jëlen ñoñu birim jëmi kumba lañ jur mu dem jël ñuul ñay ca muy am ci jëlenum ñuul mu dem jël kobaru ndaw ca kewon am ci ndela kobarun tak kobarun senge kobarun ak kuli kobarun muy ñent dom legi nak kobarun ndaw momu mom mo ni mën ta dekk ak buri jëlen mi wu jëm ba takki fasam di dem legi xam neen serigne ci le moy mo nekkon serigne ilmani bour serigne ci la dajek mom neko fo jëm mu neko day dem mu neko xaar ma dem ci birim ñëmiku mi ne ci birim ñëmiku ma neko ko baaru ndaw de ma ngay dem ndax neena muntu dekk ak buri jëlen
0: muntu dekk ak buri jëlen sa soxna muntu dekk ak bu jëm
1: waaw mu neko neko legi fu na wax fum bëgg rek na na gawari war ba fum deug fum bëgg rek ñu dagal ko fa muy dekkam bi mu ñëwé ñu wax ko ko neena birim ñëmiku ma bur bi neena nga war dem yak sa ñun ba fo bëgg dekk rek nga war nga ñu goro nga dekk fa ñu na tak leen biñu ne tak leen ñu tak gawar yi ku dak rek gawar yi xox fas yi xox ñu ne war gi fas bañ xox lañuy wax lañ koy wax
0: la ko jël doon wax ñu xamne da fasu son
1: waaw
0: da nga wala ngeen dama daw ba xox
1: waaw da nga daw ba xox fas yoyu xox nak la jëlof yi wax da ni dañu dak gawar yi xox fofu ñu gor ko tuddé ko war
0: xox
1: war xox gogi nak mom moy dëkk bi nga xamne mom lañ goral ko barou ndaw mi nga xamni mo jur kuli ko barou senger ko barou tak ko barou ak ndelo ko barou waaw legi ahmadou makhtar
0: bakke
1: fofu rek dang fi meuna ñew ndax bo ñewé ci saxer fatma mi tegg na buul tal jangu yi
0: deug la de
1: day ñew fofu
0: ci saxer meuna waxtane rew
1: waaw moy mami cheikh sef fi
0: deug la
1: moy mami cheikh si moy mami sef si mo tegg na buul tal jangu jeerit lu barke la ko yalla may momit bo gisé alburi bu ne alburi mi mujjé don bourba jollof alburi birem penna njémi bayam birem ci penna njémi njoté mako jur ak lam ko du njémi njoté man sof yobou ko ndem
0: waaw
1: bakkar ko du bigé birem penna farimati alburi jaxé birem penna tabar lat samb buri jëlen
0: mami soxna mariam ak yaay borom sadaf madam bak sadaf sama am lañuy woy de
1: ma sha Allah lat samb buri jëlen ak tassé buri jëlen ak gënen buri jëlen
0: waaw
1: birem njémi kumba mi ni waxtane ci
0: jollof
1: non la démé bo dématé tamit ci ñom dem war jor may ndende
0: waaw
1: ñi koy wax keur demba cioro
0: keur demba cioro
1: xam nga ni jor mi jur dem war jor ak fatim mi jur ibra fatim sar ak buri mi jur jergama samba law bi buri mi la jor faron wadabe
0: yaangi tudd nak ñi tudde ay leet na la jor
1: leet na yu mag ya waaw
0: kay
1: ñoo ñu nak amul wax sax fi ne bo leen dañuy dem
0: waaw
1: dañuy dem jollof
0: waaw
1: dem fi ndax ñoñu jor ak buri ak Fatim mi jur ibra Fatim sar ñoo bokk ndey ak bay da nga nan jor ngoy sal yasin jay ma jojo jay yasin jay ma jojo ngone jay ma jojo fatim jay ma jojo ma jojo parti bi ram fatim bi sisko may ba ma sambu wali jilenum
0: ñeeram ñeul bëram ñeeram kumba
1: nga xamni lolu señ bi lolu ko gëna ris lolu moy senegal
0: moy rew mi
1: moy la jël ngoy la jël mu muju mi rek nga xamni li lay mandargal ni fi nga tibbu ci jollof tibbu ka ci kadior moy senegal moy léna yi nga lim nga xamni far bo dem war jor mbay ndende barge buna ma jor mbay ndende jarga ma samba jor mbay mi kenu gi tak ci kaw mi kerek mexe ak sang woné jor ak ngone ko do senu jigen ñoo ñu xam nga birim kumbu ko ñu sen bay ma nga palen sang woné la digen jaay bayam ab tejeek la ma nga pam jeurin deba coro gonjox ba ma jokkel isa jaagne mam midjuru omar ma jigon fouta
0: waaw
1: waye mam midjuru omar sen mam ma jokkel isa jaagne domam bimi juddu lañ ko fal jeurin bul waaw
0: da na am
1: nga bimi juddu la bi ngoy ngent la
0: lañ ko fal jeurin
1: ay nombay tank
0: waaw
1: waaw mom ba nopi jaraf njambur yi sante njay te dekk fi ci njambur maysa selema jor njay ñu xam dañ leen di way naan maysa sele maysa bigge jëm bu xagn dand ko ki xagn dand yeng xagn dand matam te sa sang su bax ci seigne cheikh thiorok seigne balla thiorok
0: deug la
1: sona xeri mbake kuma tay ba seut nañ ci ndax musa ale fatim bay mom lañ yoton ki ci xawlu mu am ci kumba jang maysa
0: fofu lañ joge kumba jang maysa
1: kumba jang maysa ñu jox ko demel tan biir mu am ci jandati kumba jang ak mo thiorok kumba jang ak ngone kumba
0: jang ngone kumba jang waaw ngone kuma jeex man joxal ma ross yana waagan mo am son cioro ngone kuma jeex
1: waaw
0: wax nga deug de
1: waaw ñu jox ko ki mu la ci am latsen
0: ak debbo
1: dox nañ ko sax tafsir ma ba joxu
0: waaw ginaaw
1: mu yor ko yag amu ci dom ñu no nañ ko jox nak khalima and sel sin bi
0: waaw kay
1: bin neen ko jox deg na soxna cioro job neena beuguma am dom kadior bawal ñep ku nek nan nopi le fal nopi le job nopi le njay man manan nopi le mbacke
0: manam ay bokkom ñoko waxon lool
1: waaw balak maram essaage waye fi ñu tollu mom ci wén ci inam siècle mom ku ne bëgg nga am doom sant mbacké
0: billahi mom la yalla defal nako estadi sant mbacké
1: waaw
0: kay machallah
1: waaw ndax mam ki mam ngoy la tir ibra degen tanor mo ci and ak la jor diko dox la jor ne ko nañ ko jox khalima and selim mais atel kadior ak bawol ñepp gant way ñu dox di dox ba lolu am
0: mu tawlo serigne cheikh thioro
1: waaw ma ca ciep
0: tek ci sonu xeri mbacké mi ñu joxon serigne mbacké busu tek ki soxna kuma tay man joxone serif moulay nasir aidara tiadlo seigne balla thioro fi ne seigne balla thioro moy tiad mi soxna yi sax ko mak
1: ñoon fi ne ñooñu rek dañuy dem ci jeleenum ñil birum jema kumba
0: werna te ñooñu
1: ndax jaram jambur may se waaw ñewal
0: may ñooñu seigne cheikh thioro ma nga ndar tudde na seigne touba ñaari doom
1: ndeysan
0: mi bay seigne mbacke ak seigne mbacke bay seigne mbacke mo jur seigne khadim mi fi jëru bu yagut mo jurou seigne mbacke mo jurou baye mbacke mi seigne touba lañu tudde moy khalifa seigne cheikh thioro moy
1: tam ndeysan
0: seigne cheikh thioro mo jurou soxna bintou mbacke mi nekkon dakar ñu bari xamal nañ ko soxna bintou mbacke ñi seigne ci nekkon dakar wax nañ man siyebla daana fa ñew ñep daan nañ ko sessi waye soxna xeri mbacke mi mbokal nday ak baye soxna xeri mbacke momé
1: dañ
0: ko jox seigne mbacke bu su
1: imam bu mag ba
0: waaw mo am seigne modou ñu seigne modou mamoun ak seigne moulay bu su mi jur serigne sadex ak serigne modou moulay ak ki nga xamanteni mom modi serigne mam balla ak ñooñu la serigne moulay am serigne sadex serigne mam balla ak serigne tierno ak serigne sidi ñooñu serigne moulay len jur ak serigne assane bousso ma dem makka di siwat da dem makka di siwat ak ñaar ku ñu wax sona roqiya ak sona fadi bu serigne fallu ñu ko joxon mo am ci soxna mbenn soxna mom ñu ko joxon serigne bala xuri yow am ñu ko la dakante le mbenn bara ñu soxna mbenn bara kon ñoo ñu tamit non lañ soto jolof sa bo duggé fo damay sartagal dem sama ko serigne kon ñoo ta rek
1: wa jaram jaawu bi ma jaay melni yuga fall kum fall sen mam jaram jaawu bi ma jaay melni yuga fall kum ba fall nak may se sele may se bigé jëmb jaram jambour yoy yi nga xam ñoo dekk fi ci jambour Birama Fatim Bissis Gomaay Baye Len Diour Birama Fatim Bissis Diodia ak Mbenn Fatim Bissis Diodia Massamb Wali Jeline
0: waaw
1: Massamb Wali Jeline jeleenum ñuul biram jemi ko mini wax tane ko li mat fofu rek day dem ci biram jemi kumba wala budé ñu am ak cyalla gudd la silsila bi gudd day dem ba ci maam biram jemi kumba rek muy njaajan njaay
0: legi duñ waxtana jël tu du ñaan albury muy albury biram penn mboy ak albury biram penn jemi ñami seen ñaari baye dañu bokko
1: waaw biram penn jemi ñoté ak lam ko du ndiemé ñoté
0: lat ko ngiemé ñet ñoo bokk nday ak baye
1: waaw
0: non lañ démé
1: biram pénné ndiemé ñoté xam nga tanon fatim kourangui jeng mum wayné bor sa mbissane bi albury amé ñetti at lañu xaré ak bayam and ak neeg buri ñebu xaré ak bayam biram pénné ndiemé ñoté ci ngeedimi ci ngeena nin bi mu xex ak bayam ci ngeedimi ci ngeena nin ray ko lam ko du ndiemé ñoté bari jël ci ay gañu jeli ci ay gañu yu metti ñu yobbu ko ndem seuf ko motax nga ñu naan lam ko du ñeemi ñote mënu seuf yobbu ko ndem lam ko di ñëme sëñ ñëte mënu sa fiyobu ko ndem nak diko baral
0: diko fajj
1: mu fekkat ko fa ray ko mo tax ñu na birim pin ñëme ñëte mi ci ngëdd mi ci gëna neen mbokk ndam lam ko di ñëme ñëte mënu sa fiyobu ko ndem
0: ñëbu ko ndem
1: ñooñu bakkar ko du biige mi leen jur birim pen farimata ndima moko jur birim pen farimata ndima la samba buri jëlen la samba buri jëlen ak tassé buri jëlen ak girene buri jëlen ma wax legi birim ñëme kuma mi ni waxtane
0: deug la de
1: waaw nga xamni ñaari alburi yi nga wax men alburi mi nak ku bari ndeeril donte menen mi amna set ci bi rew mi ay set yu bax mu alburi pen mboyo ndax alburi bim deme ci soxnam sos ñu nan kor ndjay ci yang betum yang bi ko bara bété bi mi laaj feri kewé djé nan ko fas wi daw capitaine di nan crib di tanki dal alburi ne limay dégg non aw fas la bim ko gissé limay dégg non capitaine bim ko gissé dañ capitaine faje teel capitaine teel sans fasu lu xewona jam xewul biko fari kewé djé ne ko jam kay xewul ndax ci suba ak légui barangi tej dekk ba mudiko laaj nan ko ana diko limal dal ana gawar ya fa newon bim koy laaj nako ana alburi pen mboyo
0: mun ko manga fa
1: manga fa
0: mun ko dekk ba jeexu
1: kum ko laaj mun ko manga fa mun ko dekk bobu kay seeni borom manga fa teel
0: alburi façon wo la siw lol muy capitaine dañuy wax ni tax mu tuddé ko capitaine dañuy wax ni nit ab capitaine mu démé ba nek capitaine
1: waw
0: réccu wul lam doon
1: lam doon maajé
0: lool nak amna ñuy wax ni digëntém ak la dior lay wax fofu ndax alburi la yag and ak la dior top ci ginaaw la dior
1: ñu wër ndaysan
0: diko xéxal ñuy xéx liñ bokk ñepp xam nañ ko ñu dem ba bénn bis wa jollof taxaw ni tay bur bu sant ndjay lañ bëgg dégg
1: waw
0: la dior demul ci xaré ba demul jollof waye da yabal rakam dañuy wax amadou mukhrija
1: waw
0: jox ko aw fas motax sax fas wowe mu tuddé ko maganeex
1: jamm
0: amadou mukhrija moy gankal amadou mukhrija mami seigne cheikh mo ju soxna fatma ci bu mi ju seigne cheikh
1: te li tax mu nga xamni la dior da beug alburi jot jolof xareb la dior dem na waye da ko bolé nak xareb tubab bi
0: waw
1: ci 1875 la dior xare ak samba sadio ak amadou cheikhou ba motax boy lim bourba jolof yi dang ci limalé ñet ñoo xamni sentu nu ndjay muy arbri sar ndaw ak tan bourba jolof tan fatim kurangu jeng ak amadou cheikhou ba ñoo jolof dañ leen di gene ne ñi ñoo falu ay bourba jolof te sentu nu ndjay waaw legi bi nga xamé 1875 xare nan samba sadio ba dañ amadou cheikhou legi nak bara mo fa nek
0: bara
1: xang alburi ahoun makhtar wax na ñetti wax yo xamni wax yu ma ñor la muy benn bi waxna ko legi moy bimu ko limale ndana ne fa bayyi ne ko teel sama fas wi bobu dekk seeni borom nga fa bimu duggé ci bir galaju tak ay téréem bimu génné ci bundu nek mënta génné ñu mabbi permi mu war capitaine bimu éggé fekk ndayam seyni bu job mum amadou yalla mum saxar fatma yor leget def ci ay bax diko yëngal na biram mboy ciabi ñëwul sa dekk bi tangna bimu ñëwé nako sama nday lay wax ni mu nako biram ñoy ciabi sa dekk bi tangna ñëwul mu nako bu tangna way bu ñëwé rek mu sedd bu futté ko nak sol dal ci rax dugg ci bir xaré ba kene biñu démé capitaine ba capitaine daanu dañ mu wutal fas mu mëna war fas wuñ ko wutal rek du ko attan ñu nako wén wajang rek mo lef attan mo nañ ko andi ndax jigen ju bax mo gën goor gu bon kéro jigen ju bax la war mom la xare biko bara bété wax ji ma gëna amal importance ci mom moy sabalo bi khurujum boj ndiak mi daan le 6 octobre ci garbi tawane mbokam la motax biñ ko né alburi sabalo mi lay fekk ci jëlëf dañi gëñok birim pen ñëwé ma ñak buna
0: naam la giñ ci bayam
1: waw waté do mom ndegam mag mom ño bëgg khurujum boj ndiak yalla nañu yalla atté fekk mako ci suufu kadior mu dima fekk ci suufu birim pen tabare si yalla nañu yalla ma yalla atté ak mom te yalla atné ndax xare ba samalé son na ci lol
0: dayna war
1: te biñu defé étratis de guerre ba gagné ko samalé biñ koy tégaat ci kaw kay da lank doon bañ nga
0: xamni kay la war mom samalé
1: fa su buran kay le yobone waw biñ koy fa réga jigé da lank nga xamni mbokki alburi jëlëf néna ko yow day burba jëlëf ndjay yow ki dé sa mbokk motax bëggo ko ray way ñun mën nañ ko ray bonu baye ñu ray ko ndax jekk nga ko muy leen baye leen ko rek mu déllu ndax fekk sinama ray na ko fekk sinama wagn na ko moma gënal fekk sinama ray na ko ndax ku dé kenn mënu la loolu leen wax fekk sinama wagn na ko moma gënal fekk sinama rayna ko ndax ku gey ken manula
0: parce que mangi
1: ngarakama
0: wa mangi ñëk ñe mom de ci xarit nam lañ ko def
1: waaw honor le won ci ñom rawat na bour sin yi ci sin nak ñom liñ gënon bëgg moy de ci xarit
0: pam nak waxtu waangi dem te ba légui yaangi jollof
1: lay
0: dañ ñëw nak fi nga xamanteni moy bawol fi lañ dëkk dox fi may fatali fi ñu dëkk di bawol moy fi nga xamanteni da mel buñu wax amari ngona ndela mo joxoñu ma maharam bakke may ko liñu dëkk tay ma maharam bakke ñëw fi ba suñu borom dogal ay serigne bakke di am li di ñëw ba ci mam ballay sa ba yalla dogal ba ci serigne bakke mo ra ndassali mi wajuru ku tedd ki tay ku tedd ki feñ fi nga xamanteni
1: moy bawol
0: mom mo di bawol
1: lesan
0: waye nak lu jitu lola bawol am ci luñu leen xamé won ci ay téñ bu bur nekk jollof da mel nekk kayor téñ bawol lay fal
1: téñ bawol lay fal
0: la suka bi ngone jé nekk na téñ té nekkul
1: nekk na téñ nekk na damel nekk na téñ lu yag té
0: nekkul nekkul damel
1: la damel té jalo basine sour mo daj mo jamonante won
0: waaw dañ légui lolou sa dina ci ñew waye lolou so gisé moy am nima ko waxé légui da ngay sa bay day dëkk kadior sa yaay dëkk bawol nga gëna préférer yow dem bawol wala wa bawol wol ni ñewul kañ jox la réew ni lolou waron té kenn ko né xamné la suka bi ngone jé fal sante waye nak da nek teñ lu yag sa ko nek
1: te mën ta jot ci bawol
0: mën ta da nek
1: nek na teñ lu yag te mën ta jot ci kadior
0: mën ta jot ci kadior wala ba wax ci jor gan ñam ci kadior ay ki la def rek ni nga waxe ay
1: estratégie experience bu baax la
0: te
1: da fekkon ki fi nekkon da sil ma xewon
0: waaw moy
1: di gëna bayat
0: de ci law basine sour
1: waaw
0: nga xamni bawu sax da fofu bi wax ni bour warna and ak borom secret ndax dañu ñëw ni la suka bi ngoni jey de ci lo bay sur la silma xala xamul de ci lo bay silma lu yag wa ka jor xamuñu ko
1: ñu di ko neubal
0: ndax da am ku togon ci wetam ku ñëw mëne ko diway ñëw
1: waaw
0: nangam ak nangam la sol so re bo ñëw mu jox la loxo jaar su tour jaar san ni la nangam ak sol
1: ñu jox ko ci ru bur bi ñu ko
0: jox ci ru bur motax kadior dañ wax ni kadior yaawum xel motax amari ngone sabel bi mi attaquer ji jollof
1: la fuli fak
0: yaayam daf ni dama bëgg mu yor fitu bawal ak xelum kadior
1: deug
0: ñaar yoy nak boko bolé man nga lu nek legi nak bawal.

0: ñu nappal ko ci dex ga nappal kay dex mo mbay ni ak sambe ni xam nañ
1: waaw kay
0: dañ koy nappal ci dex ga lu mu xewlu rek waaw legui nak lama sas da mel tañ mako duk ma jaariñ momu mo jur bu mi nguran ma ngone fa da mel tañ mako duk ma jaariñ mo jur lama sas cangeet barma da mel tañ mako duk ma jaariñ mo jur lama sas mbaram galar xam nga ndir li la bëgg andil rek nga xam ni lien yi dafa dem ci tenteen del ngay ak seud yi liñ denc damel tañ mako du kumba jaariñ mo jur lama sas mbaram galar damel tañ mako du kumba jaariñ tamit mo jur bu mi ngouran ma ngo ne fal damel tañ mako du kumba jaariñ mo jur lama sas cangeet barma damel tañ mako du kumba jaariñ tamit mo jur bu mi ngouran ma ngo ne fal bu mi ngouran ma ngo ne fal momu buñ massa xey deet bo juram lay wax bu mi ngouran ma ngo ne fal momu mo dayal ci toli xare yi fas yu beuri ndax buñu lim fas dañ nan fasu nan jaar ci la yobbu ngi jaan deburan dak deena gerew tarumbul deena dekk bu nan ñok jakkari magay yasin deena saté na ci deena ndeunex barki nungu deena ciowan yetti bëgge du mat ngor ma deena jobas way bu mu ngoran ma ngone faal ngone faal ndayam ci sama ndiaté ci sama ndiaté ak mbar ndiaté emri bobu cyan feri matam tam tenciandel ñay mi ngay waxtane ci gadior
1: da waw
0: dañ ci delsi
1: ma sha Allah
0: way tamit damel tañ mako bu mi ngouran ma ngone fal mo jël farid digen am ci ma cioro farid digen ndiogu pende farid digen
1: ci
0: jaari farid digen ak la skaam farid digen bu mi ngouran ma ngone fal mom lañ jox fatma mom aissata fatma mom isadie waye fatma saxar fatma isadie fatima pende
1: mom ci ben badjo
0: waaw
1: mbir mom ci ben bad bi
0: mom rek mo ndajale kajor ak bol wax ak ñom balako defati muy dewen
1: aw ngone baye mako dukuma jaar lam saas mu ci rafay saas bu ñewal
0: malako wax mom fasu nan sat la nangomul nak nim la del lan yendomul nim la delo nar bi ganar ngey gule la ke keuf keuf la ke ko nga waw dakari ma sam bay ngey yendo ndeunex ndaw rat la yendo jojom ci ngon mu fanani ngoy fatma ci bu ndeyam barket sa xer fatma kuliko du ngoy ndaw barget mo ngone mi xel bañ ganna ganna get gedo get ge jajan jaay way sa xer fatma kuliko du ngoy ndaw bayam ngoy ndaw kumba goyndo kumba damel ma jor fatim golen mu yoy ba ma khurja kuli ma sambata ko amri woni borom kadjo
1: am ñoo xamna na bacc torine abou darda
0: wa batay da ngay demat fofu
1: da ngay demat ci njaajan
0: jaay
1: muy bacc torine abou darda
0: wa waye bu mi ko daan ma ngone fal tamit moy wajur tamit ki xani mo woron bir mi ngone lettre
1: amri mberital
0: mo jël mberi ngone tal am ci jeewri ngul amri mberi ngone tal
1: amri mberital mo wa amri mberital moy amri mbental mi ngi bok ci neegu Khagane
0: wa ci khagane
1: wa
0: legui birima fatma ciub momit mo dem sine jël fa code djouf yanna ndjay mbeur ndo ko fal am ci teñ ma code mi dan dak tuba bi
1: ma code
0: dak na len xantiax
1: ak fan
0: dak len kouri gouyruy
1: ak fan
0: dak len mbaye dior
1: ak fan dak
0: len jeti digene ay xel pourri
1: ma code
0: waaw ma code nak
1: ak sambu
0: ak sombu ak mawo ak li ngay xaar yalla ma ci jaxaw ñooñu demel teñ birima ay sen bay
1: deug la de
0: waaw kiñ ci doon waxtaane bu yeggul
1: muy mbar dior siga
0: ci
1: lo sambo
0: ci lo sombu moko jur
1: nga
0: xamni ñi ni waxtaane tay ko waji rew mi day dem ci ñom muy serigne sak bour yi nak
1: waye nak pap ñi nga indi ni tay ñoy ñi ñi tuddé ay damel ak téñ ci demb ñoy ñi nak yalla dafa dogal ñom ñu am ay seut yu bax ño xamanteni ba légui ñi ngi téy seen ngor ak seen dignité ak seen ful ak seen personnalité ndax ñi nga lim fi ñepp ay téñ lañ mo man bawol bo démé fé ñinga fulli ñëpp ñoo mo man jorof
0: ñoo jorof waaw
1: ñoo ñëpp parce que fofu no fi nga duggon légui fi le serigne cheikh fall mbawor mi soto
0: ndaysan ma sha Allah
1: aliou fall mom
0: mbawor
1: ibrahim fall def na ci benn vidéo yakana mi ci tiktok bi
0: ndaysan
1: sank tamit fi nga dugg fé ci jorof wala serigne cheikh jorof fédo
0: cheikh
1: cioro
0: ndaysan
1: soxna lal lañ yaay albrou birum penna mboyo
0: serigne
1: cheikh cioro mo jur ñom serigne cheikh jorel mi nga xamni mo def khalifam ak rakam
0: ndaysan
1: serigne aladji mbake mi jur honorable député serigne cheikh cioro mbake
0: ndaysan
1: serigne cheikh cioro mo tiarlo ku ñu wax bay serigne mbake borom bax ki ma tay fanan biti
0: ndaysan
1: koku mo may keur mang koy bax bax
0: ziaré
1: te diko ñaanal ji jamm ju bare bare ñom bu dé côté jolof bi nga wax fofu lañ soto bay cheikh cioro tamit baye serigne mbake tamit da soto ndia jamagnan ndax soxna boussa ko jur soxna boussa soxna marema ko jur soxna marema ak soxna alimat ak serigne modam ak serigne mbake binta bok ndey ak baye soxna bint fall mi len jur ak boussa bok ndey ak baye ma sama xerige le sen baye tout ma sama xerige xaar yalla ngacc kuma bok ndey ak baye ma lamine xam ñoxor
0: baye baye degen sam buru
1: ba sama fu duggé pap
0: ndeysan
1: damay nuyu ñima bokal baye teñ dekk ndia jamagnan
0: ndeysan
1: muy wa keur baye amar fall wa keur baye mbay donda wa keur bay Mustapha
0: Nissan
1: wa keur bay Amdi wa keur bay Cheikh wa keur bay Serigne buma limé damay djum way mbollem ñima bokkal bay wa keur bay Modou Mbatt wa keur bay Serigne Mbacké ñima bokkal bay dal xam nañ seen bop xam nañ lima bëgg wax
0: Nissan
1: ñuy samay mak ñu bokk bay ñuy ay jigéen ak goor ñepp ma ngi nuy di len ziar sama xol set na ci yeen omar lu yeen ma ngi ñaan yalla na seen jamm yag
0: amin barke seen
1: djiba ba yaangi won fi nga xamanteni mom moy bawol ba leen bawol am ay bañkat
0: waaw
1: yu yag bañu tuddu bawol wax nga ko legui muy lambay ndax bo ne lambay seen xel lañ seri ali djouf lambay ak seri mor mané mbay
0: ndeysan allah
1: yoni nak legui pap kum neex nga djeblu waye ba djeblu laj ba kala djeblu
0: waaw motax way kat mak ba nan mexé kaba ak kibak mexé ci bentum lambay ko xal nga lambay saxal fa lay lay
1: saxal fa lay lay
0: seri ali djouf lambay waaw ndeysan
1: ñoni nak bañu djeblu mom djeblu bakkan lay laj
0: ma la ko wax de
1: kon bobu djeblu jafé legui nak kum neex nga djeblu kon ñi ngi lay nuy baax
0: baax bobu tentano rafiné
1: wa tentano xam tentano tamit yaayam yay tentanor birum fan dama duggu
0: waaw ndeysan
1: ni cior birum fan
0: waaw cior birum fan
1: cior birum fan
0: waaw waaw
1: tentanor mo fi nekkon
0: ko dara birum ndeysan
1: waaw ma tentanor ma ngi ni ay setum
0: waaw ndeysan
1: tentanor ay setum ni ci dekk bi xamna ay setum yo xamanteni
0: mo demone dar ci ñaaxu ñaaxa ju neena tok fi ci dekk bi ma fekk tuba bi fekk ñu fi di ñu ray sama genn ruugi jeeraluumako
1: waaw bo daam lum def
0: sama dem dar ci ñaaxu ñaaxa ja
1: bo daam lum def
0: ñu nako jaara ci seigne touba
1: waaw
0: amna goor gu deggo ak boromam gu nek fi
1: ndeysane
0: bimu demé seigne touba nak dako wax lim def seigne touba ne ko bo demé mba da nga wax deug mu ne ko waaw bo demé mba da nga wax deug bamu ñété mu ne ko waaw mu ne ko demal bamu demé nenen touba bi dana ko yow sa bamu ko waxé ne ma ray ma abdou sek capitaine ma abdou sek ak moussa mané
1: moussa mané
0: touba bi dana ko yow sa fi du reuy man nga yar bawol gene manta jox ko
1: yaay ma abdou sek dana ko yow mi ray sama dom yi lo don fa nga dekk
0: waaw wul ko ko fa gënal gënuma
1: waaw wul ko ko
0: limul ko lam fa don
1: parce que mom japp na ni ak way way
0: wul ray do abado la ray do
1: mo ron li gaay di wala jox nan parce que lele ñu wax jo xamni da nga xamni demb la da ngay dekk quran soy de ci al nala gay na
0: ray
1: nala gay na ray
0: deug la
1: mo ron bimu ñewé di jass yaayam yaayam dana ko yow mi ray sama don lo don ci bawol mun ko ko fa gënal gënuma tay mom bimu ray ba patane duma daw damay dem ci ñaaxo ñaaxo ndax yalla ji nek fi ci bawol
0: mo nek fofu bimu demé Seydou Touba ñaanal ko ñu nomé ko teñ muy nek teñu bawol
1: mu nek teñ bawol
0: waay bo demé lambay Amadou Makhtar ma ngi nuy bax njabotuk Seydou Aliou Diouf lambay ki ñima ci amlantel bëre ñu lan waay dina ci tan ku nan Seydou Dame Diouf tilen di sama baye di sama xarit di sot Seydou Aliou Diouf lambay di ko xamni bëggul kudul mamam ci mamam lay xëc lay gont Seydou Dame Diouf tilen Seigne Aliou Diouf nak Ali Baba Koumanar Ndiaye lu jitu mu ñew Seigne Touba lu daan wax Ali Baba Koumanar Ndiaye ñu ngi judd ci kër yu ngari ndak yu ngari ndak Diouf ak Mangi ndak Diouf ak ñu xari ndak ñoo bokk nday ak bay Dewe Diassine Ndiaye la seen bay tuddu dal juma nga jaayan ci xaan Koumba nga jamtil pe jappale ne ngi malam sol ñoñu ay garmi pire lañ ay sheikh lañ ay chef lañ
1: deug la de
0: lu jitu Seigne Touba di ñew ay bour lañ kenn yebul wala mbay mais Seigne Touba ñew jox nañ cër bo xamni kenn yebul wala mbay kon ay sheikh lañ ay chef lañ ma ngi koy nuyu di nuyu njabotam gep sama bay Seigne Dame Diouf
1: ndeysane may gis soxna Daba Fall mum bay Tafa di jël émission bi diko duggal ci askanu palen ci ñoxor bay digeen ya ñu koy sétane en direct ñoy ma ñom la doon juñu leg ma ngi leen nuyu ñom ñep di leen ziar di leen ñaar Daba contane na bax Fall jërëjëf
0: ndeysane
1: yeen lima wax legi rek ñoo ngir geewal ñoo bokk bay
0: deug la
1: te liñu bokk wax deug yalla yeen ngi koy doxal ndax nit bu fekke sama mamu da na and sa baye ak bayam di and bu ngeen andé rek war ngeen and
0: dalay deug
1: la way and nañ bu rafet gis na ni ngeen ñu jappé ma sama mag men bu mu mbay mbay da faal
0: ndeysane ndeysane
1: xaw la ñu lañ yow barki dem rek ñoo xadi faal mbay amar ay nak ay doomi bayam yépp taxaw dima neex ñoon bo xewlé say doomi bay
0: say doomi bay ñoo ndeysane
1: lool nak day am lu mi firné lool da ngeen ko don ndax kéro bi seen mam birima gadaye kadior dem salu ay doom bayam rek ko
0: fek ñu waaw ma
1: la ba ñewé dañ ni ko
0: la suka bi firi degen nak
1: ci jaar fi
0: ma firi degen
1: ba ñewé dañ ni ko wala nga war sa fas fi
0: nigal ñu deba
1: ñi nga bokkal bay bal bañ deba jeex
0: lay gërëm
1: ko daw barki dem li ngeen def kër xarifal te ngeen koy def fep lool rek lama jox
0: ma jore firi degen nga ñanjar ci jaaté nga ñok
1: ci jaaté nga ñok
0: ma joro nga teeti barki
1: sé ni ñepp na di nuyu mbacki mi président bi ak cheikh fall cheikh garmi sama xarit la ma ngi nuyu baaxa baax sama mak am koy ziaré bu baakha baax légui la couper ak mom faal yalla yalla defal jam
0: yalla
1: bayil ak say rek cheikh ma ngi ziaré bu baakha baax di nuy wa askanu parel yépp ñi ñi suivre ni en direct xamna parce que def nañ fi spécial ñoxal baye digeen sévitu baye sosé
0: mbou wa def nañ ko fa
1: ala ci sosé biñu wag biñu wajjo li nga xamanteni mom modi ndiajam ñaan ñom nak ñu ay gor pire nak
0: ndeysane
1: sante faal sa gëm bu bëgg seen bop nak
0: ñoxal baye
1: xam seen bop kenn du leen jaxase
0: lay deug la
1: kon pap djelof ak bawal ma ngi doon wax sax nan tay duñ ci lal kadior ay mëno waxtaan ci tuddo kadior
0: mëno ci dug ñak
1: kadior
0: ñoy seedi
1: ñoom ñoy seedi te ki nga xamanteni mom modi last ka bi ngoni jey bimu nekké fofu de ci law basine sour nek kadior nek fa damel mom mën bëgg jot ci kadior dafa def ay pexé pexé yim def moy neexal wa kadior amna ñu wax ni last ka bi ge ngoni jey xéxal nañ ko ba jox ko kadior te dëmmu ci xaré bi
0: deug la
1: bok manam xaré ji wut wax nañ tamit last ka bi ngoni jey déwul ci xaré
0: ci xaré
1: ci kaw blalam la faato
0: deug la
1: wax nañ tamit last ka bi ngoni jey mo am bour bo xamanteni dom bu jigen moko dakal
0: bour trace ngoni lettre mo xaré ngaram
1: moy nari
0: te lolé nak lam démé moy wax nañ ni dañu teud ba ñël last ka bi melni kuy onko dom ji ñako bay dafa melni da ngay joy muneko dédé dom man duma joy ndax bour buma dakul dakna kula man bour buma dakul dama la gisut waye dañ ma yegal ni ma bour trace mi ngi may setti te toké si ñuma jamon ci sin dañagul ci la dom ji nak joyé ne ko baye dama bëgg nga xamni dom jigen de nuru bayam man ngoy la tir yama jur te waxna légui ni ngoy la tir ak fatime pend ak yasin isa ak dama may sendi wéj
1: ño bokk ndey baye
0: isa ten la sen ndey tud wéj ci la jël ñes dawas jëlin dawas jëlin na xurje ci jëlin bur bu jëlof jëlinum ñul bu ko waxé lolu ne ko dama bëgg bu suba sa fas yi nga xamni yu jenn way nga ko tudde won ñoko lu ngundu mu ne fu ko neex lay wax ni fa la jugge ndax mom rek and
1: te ken duko wéddi
0: wa te ken duko wéddi dang ko tudde ndeel neek ndeel neek lu mbundu mu ne ñaar ñoo bu gene ci biti rek lan dënd ci biti wayna ci biti ñaar ñoo ko du ndënté kenn ko ci wax loli la wax mu tudde façon ndeel neek beut set mu dugg ci maxañang yi sang soldat fils de bayam dan sol ñu lar ko lar yi takal ko galla ji mu genn ñu ah way la ska bi tane na da jeex sax
1: way nak jeex na
0: da ndol da legi bim genné nak xam nga ko ndax nuro baay bi amadou martar nga xamni dom bi jigen day nuro baay
1: lool nak liñ ci jangal moy goor baax na jigen baax
0: goor baax jigen baax na moy la ska bi ngone jey mo jur ngone latir mo dakhal baayam bur trace kene bim ande geewal bi sa xamul ni ki la ska bi ndax mi nan ko ah ngol ndol ngone xam ba da nga tit mu ne ko baal wax ñaan mon duma tit nga xamni mom ngoy la tir xamugul stratégie bi ni bayam daan xare mu nan ko numa daan xare mu nako bu téméré dibi také ba téméré dibi tontu da nga daan juwel ak ñom
1: legi nak ngoné la tir mom bam démé jollof dafa am ki nga xamanteni sotam bi nga xamanteni momit ofita mako jox kadior muy may sa biga ngoné nga xamanteni dañ wax ni bidulukuk la kadior dako téné la mu dar par waqi geejgi bam xonni kenn bëgg te manduluma mom mess bi nga ngone biñ ko daxé parce que dama lay indi li wala fi dañuy faral di wax ni bidiw jëmbal jafay
0: na waaw ndax la dafa lam fé ngone la tir
1: ngone la dalam jollof
0: ca bar jang bar ñaat ñang
1: okay
0: am ci biiga ngone biiga ngone
1: mom ngone la fa am biiga ngone mo jur mess biiga ngone très bien jere jëf mbok biiga ngone nga fa la fa am biiga ngone jur mess biiga ngone mess biiga ngone la xalañu dakh ko mu ñew maam diko yedd
0: ndaysan
1: niko dañu waxul may sa ngone la tir
0: dañ ñu wul may sa rek
1: dañ ñu wul may sa rek ni ngone la tir waye bu ñu wul may sa ni ngone la tir kenn lo dakh ndax bi may dakh man mi jur sa nday bi may dakh sa bay nari sa yaay lay nampal
0: oh
1: lolou boko waxe borom jom mom jom de waro fa fofu li ma ci jangale mag ni daan wax nako batay ci sama waxtan am ñu xamni benn baal mo defal seen aduna benn baal nga leen wax rek do so len ko
0: jaare ja defaru ba faaw
1: parce que may su biga ngone wax ji ko maam wax mo daw yaramam mu ne ko maam dootu ñuma dakh mo tax bañ demé mbal mu dakhal len mo tax ñu na bidiw jëm mbal jafay
0: wallahi wax na
1: deug as gor dang koy wax benn baat rek yaramam daw wala nga wax ko benn baal mu rus pap as gor doy rus ma ñu ñëk ñu bu ne lan xass dañ na la yow do rus ku do rus nak baxul waaw taw leen nga tok ci ab jaraay rek dara xew yow sa bop lay mel yow
0: gurus mel yow lañ ko def nga rus
1: nga ala kay mo tax wala final diw gatché day bayyi borom
0: ñepp lay
1: dal as gor day rus
0: as gor day rus sa wone ñew dang ci tok
1: sa wone ñew lañ ci rus
0: nga rus
1: wala mañ bu leen wax dana la bo degi ñu naan ah diw du rus yow do rus mu lay xass la ñu do rus
0: ceesan
1: birma ngol la birma farma ciub ben baat ko defar ben baat bam ko waxe dañi ma ngone baat bo dutuma ko deg tay nga makoy noppé wax dal di genn gaday dem amna ño xamni man
0: ci la ko
1: ala ben way rek mi makoy wax waaw ala ben way mi makoy wax barki demb dama dem keureum duma tuddu turam waye mom xamna man xamna ma gis mu jëndal soxnam ab clim sambar ak ci 1,500,000 defal ko ba ag mo koy wax mu ne ma dañ ni mo won do ko yor lolou nak lu jara sor mais mënuma moko takke ñepp dañ ñu mënuma ko yor motax ma def li motax pap wax ton na wax waye wax jëf ton na jëf waye wax tontuul jëf ko ma ñi may tan dégg nañ mëm deet wax man na tontu wax jëf na tontu wax waye wax tontuul jëf
0: wax ak jëf kay geewali neena mu jotté ku ñew jëf ngay faral
1: ku ñew
0: jëf ngay faral
1: motax lam fal bari mouridine neena jëf rek woor mam cheikh ibrahim fall
0: ba fal ma yeneen
1: dal ma sha Allah émission bi lélé nak dañuy ñew ci mam ak yoy waye lélé ñu ñew ci thématique yi délo ci nit ñi
0: waaw
1: ndax nit ñi ba légui ñi ngi am luñu déssé muy as ngor ñi ngi déssé ngor
0: ngor fi jitu l'islam
1: ngor mo fi jitu l'islam
0: wallahi deug
1: ñi ngi déssé ay jom ñi ngi am na ño xamanteni ba légui dara taxul ñu ñaaw motax ci amon seigne muntaha waxna neena jom ba jom jeex baña dess ginaaw la
0: billahi waxna
1: ngor ba ngor jeex baña ñaaw rek la ñaari baat yoy rek ma sha Allah
0: ah way way
1: pap fexel ba bul dess ginaaw fexel ba bul ñaaw
0: lay deug
1: te mel mak neena ma aduna mom comme ci ay reud lay mujj fexel ba sa bos rafet aduna
0: wala deug de
1: comme ci ay reud rek lay mujj fexel ba sa bos rafet man ko wa munima momom li yagut xam lu yag momom mo li momom li yagut
0: mami de nenañ li aduna ñata fam fi la li fi la nekkon li la won def fi lañ ko
1: fi la mu momom li diw momom li neena ma yagut man ko lu yag momom mo li neena lolo yag kon aduna ko ci nek ku nek lu bare bare won nga ko sorale pam nak ñi ngi wajal le 27 octobre ni bis bi nga xamanteni ci la la jordan won la borom dar nañ jambas ki nga xamanteni mo fi ab khalifa am moy ibrahim magnas diop di domi bahan nak kenn ku nek xamna li xew digeentem ak seigne touba
0: seigne touba wallahi deug
1: waye nañ xamni seigne touba jéggel nu tudde ko abdul khafour
0: abdul khafour jambon jéggel
1: te bahan ci loxe cheikh ibrahim muju
0: do deg seigne
1: mousa ka bahan ab taam seigne mounou sall ko tudde mounou safa waw
0: nissan
1: tudde na seigne touba domuy bamba bahan tudde na serigne sirou dom ki ko fi nekkal tay di ab khalifa nga xamanteni mo makki moy khalifa bla dior nga xamni mom baxana ko jur la dior ko jur mi ngi tuddu ba ibrahima niass moy khalifa mang ko nuyu bax bax jabotu la dior gep di wajal le 27 octobre ci dekkale muy bis bi la dior daan won bu mo tuddé la dior nak damay nuyu serigne khalid mbake mum serigne mustaine ci domi serigne mustaine mum serigne bara way di setu la dior mang ko nuyu bax bax di nuyu wa keur serigne abdul khabir abdul khabir mum serigne masamba
0: nissan
1: sono bu su jow mi wajur ablay khala ko jur la joro ko
0: mu seigne masamba isaje
1: waw mu mag seigne khabir mu seigne masamba
0: isaje
1: waw mu seigne masamba isaje seigne khabir waccino ay ak njabotam
0: ni fi wax deug la
1: waye seigne khabir momi ak seigne salam wa ak seigne masamba yoy sono bu su jow mi len jur ablay khala mi ko jur
0: la joro ko jur ma sha Allah
1: kon ñu ngi leen ni bax
0: la jor ñeeri lu barke la am
1: ñeeri lu barke la
0: baxaan momu lolu nga ci wax mënu ñu ko dekkale fenn lu dul mourid sadikh la
1: waaw kay
0: ndax ko xamni doom yi nga am jep gis nga gennu njabot seigne touba gi te buñu dara sax mam moussa ka dalena at dani ya yubu mbaxaan ci xefoor ya tax ba xol ba dotul fuur
1: dotul fuur
0: ya tax mu sanni yatu nguur fop yatu ngeum diko doxé
1: deug la
0: lolu fofu fa la
1: yam tay fofu li fi am xam nga mbaxaan mi ngi jiddu 1800 bayam da fatu 1886 la dior bi bayam di fatu mo am ay 600 jurom benni at parce que 1880 la judd wala 81 1880 wala 80 1880 bayam gañu bi bayam gañu tuba bi jël ko récupérer ko dugal ko école de fils 15 ans ñu fal ko gouverneur ma xal ndom ak tankul gouverneur motax ñu fekk seigne touba fi nga xamanteni mom modi daru manan
0: ndaysan
1: parce que ki ñewon ci mom ki ñewon niko tuba bi seigne touba jël na ay ngannaay ma nga daru manan biñ ko tuba beegé ma xal lañ wo niko débal séti kër ga ndax lan ñuy wax ko parce que mbaxane moy gouverneur bu mo fi nekkolon tuba tuba ba nga jur dakar ba thiès mo nekkon gouverneur fi lolou mo waral mbaxane fekk seigne touba fe nga xamanteni wax nañ sax bimu fekk seigne touba ko tedd gi wax nako ay wax yu daw yaram
0: nissam
1: ay wax nako ay cadeau yu daw yaram kon ñoom ñi ngi leen nuyu baax baax te di leen ziar di leen ñaan di wax ni demb dafa am solo ñu delo ci wat demb di waxtaan ci ak mbokk di waxtaan ci histoire di waxtaan ci réew mi lu bokk tay nak dañoo ñëw dem waaye bu ëllëgee dañuy ñëw wax leen yoonu mourid touba faam dafa am lu ma seetlu gis nga waa kër maam maharam kenn gën leen jaxasoo gis nga diggante ibrahima awañang maam mballe aïssa ak soxna mbacke awañang ak ñi ñu jëlanteeg ni loolu man mësuma ko gis benn askan
0: askanu maharam
1: askanu maharam ni ñu jëlante
0: ni ñu dencenté ak ni askanu maharam yaato
1: man musuma ko
0: lolu kay amul ci
1: wone askan mo
0: may ci borom waye nak borom mako ñaanon maam maharam bi muy nekk ci daari maam samba ci xam dafa wax serigne bi ne ko man askan yu ma bokk dañoo neew bo mbake mbake beuri wut ma bëgg nga ñaal ñu beuri te barkel lolu Mama Samba Cham moko ñaalon ci tobi lan lolu amna mo tax serigne modou seyne bamuy way wa ci askanu mbake bu meene way dañi aw santangi wuy joxe ay hidaya ñaanu borom faw xana jangilaya wi sant lay wuyoti mom lay magal ki la amal du ma sugum ki la jangal dan ni yeugal ni rew mi ko fi gis mu tekki la wax boy xentu askanam mu tabbi mbake
1: mani rew mi
0: ko fi gis mu tekki boy xentu askanam mu
1: tabbi mbake
0: te lolou amul muxtar lu werr la
1: askan wo nak li ci nek lepp kiko ci def moy nima ko faral di wax rek
0: maharam dom jojil imma epp na ñaari emission
1: dama ni ki askan wo kiko ci def def ñu ñun ni def ñuko ma yow
0: ñepp ñu mel wala yow lay deg la
1: ñu sol jas ner te defu noy te defu sedd moy borom fatik ma jakk
0: xadi borom nit ñi seigne touba borom jakké gi balay ci buri seigne mbacké maram
1: wayu ci mom lay daal
0: gon jox bi xadi ma ënd seul seen bi balay sama jangay seigne mbacké maram dorobé bi
1: wayu ci mom lay daano
0: yag yag wayu mom lay daano kérok ma ñeen fi ci plateau bi boy lim magni bu ci bolé yalla gaay di ko challenge
1: boy lim magni
0: bu ci bolé yalla
1: boy lim gaay bu ci bolé seigne
0: barki xadi borom juma ji mam ci yeb sama num seigne soye bu mo ngi ni def bin na ci mom wayu wax ni nak bis bu génné xamna damay dem rek jébal ko seigne mom
1: Seigne man tay seigne yow ma sha Allah way waxani man mako bind sama loxo ndaysan bakko ci waaw dama ni bismillahir rabbana ndegam gewel la sobu na man ci geejju way fi sheikhuna ku makka moy ahmadou dam ndaysan dal ni bismillahir taguna yalla ak yonen bi bank na ndaysan say tank penku djubluna fasiyene way ahmadou dam ndaysan fasiyene way ahmadou dam ngir moy kité ñu doni jam mo te itam ñu yeesi mbam santane war ahmadou dam ci la tek ci wayo dal nak serigne mor ante wajuram wu goor wo moy kereey ngeerem ndaysan rew mepp nangul ci reem mo meñ ci Cheikh Ahmadou Dam
0: ndaysan dal di wax ni mam jaara me fa poroxan yalla ak yonen ak alquran da dekk won ba mbeur mi dan kenn la moy Ahmadou Dam moy man na ñaari ñaari xet
1: lay lay
0: way lolou dama ko ci ki
1: rek li rek day faale di pap ay gëwel lañ li ñi wax ni dañ ko namp
0: wallahi deug la
1: way nak dañ ñoo jangal
0: wallahi deug la
1: te ku la deug xam nga ni dañ nek reer
0: ndaysan jeureuf
1: man bimay am certificat en arabe ñuko am ci touba bari wut
0: deug la lu wër
1: lol ñu bari tay la ko ma sax lol ñu bari
0: xewu deug la lu wër
1: waye daal lu la ci ñun moy li nga wax ni rek moy fulé ni ñu ay gëwël ni waye ay gëwël
0: jang na ay gëwël leen don nañ waye geussu da wër
1: da geussu da
0: yow ku la xam Amadou Makhtar xam ni dekk bi di touba ci ñi fi téla ndaw yi fi téla dem geussu jumbor ba pekk ko ci nga bok
1: deug la
0: lol mum yalla la ko may
1: ma sha Allah jere jeuf kon pam mom way wo mom ñu ngi koy xaar
0: dañu sop rek di denn ak yow way
1: ah de yow ma sha Allah ma ngi jaar baaxa baax xamna nak waxtu yu jeexna
0: ndaysan
1: dañ doon ñew rek pour xamal nit ñi ni émission bi légui tarata la bala tarata bi ñew dañ leen defal ban annonce wax leen ki ñi waxtane ndax rew mi ay mag ñu baaxa fi nek ay mag ño xamanteni amon nañ jom am ngor lélay nak ñu ci raxale dina fatali demb di len fatali histoire
0: lay deug la
1: ndax demb dafa am solo ci doomu adama mam ju bax da am numi def ci doomu adama ku nek war nga xam sa juroom ñaari mam nit ku nek war nga xam sa bop kon ñi ngi ñaanal ñepp jam di len jox rendez-vous inshallah mardi prochain
0: wa Amadou Makhtar ñi nuyu bax
1: papa gore
0: sambu doomi Alhaji Cheikh Balla sambu
1: bafu Alhaji Cheikh Balla sam bayam
0: ku bëgg mbor la ku
1: Alhaji Cheikh Balla sam bayam Seigne Balla Cioro lañ ko tuddé
0: Inshallah
1: bayam da bari won ay tourno Seigne Balla da def ñu am tuddé ko Seigne Balla Cioro
0: Ndaysan
1: motax ñu na mam Balla Seigne Balla Cheikh Balla mom nak bayam ñu nan ko Cheikh Balla Samb mo nek directeur bu Touba TV
0: koku mama Mourid Sadiq la
1: pire Alhaji Cheikh Sam bayam Seigne Balla Cioro rek lay wacce mom lay wacce
0: Mashallah
1: bañ nako bo mom du magale fenn fu ko Seigne Balla Cioro gi ci yoonu daaru
0: Alhaji Cheikh Balla Samb
1: Cheikh Balla Samb bayam goor sam mom
0: Mashallah
1: doxal
0: pap goor no ngi lay nuyu bu baax te diko bege di wax ni no ngi am yaakar ci jëmum wax deug yalla nit ku bëgg mbor la te ñaari nit bu nu bokke bëgg yalla boole leen wax deug yalla yaakar amna ndax bu ma xamanté wona yow nga bëgg leneen mën na sama xel mën na té waye mbor nga bëgg té ku yagga gëssu nga bima ñëwé wax ko sama mag yi nga xamni ku baax ci mbor rek xamna la mu xam sa wayjur
1: waaw
0: xam ko ci kër Seigne Balla Cioro xam ko ci Mourid Sadiq xam sa mam lu ma sa am Seigne Balla lako tuddé kon yaakar xel ay yaakar gëna doli ko ma ngi lay nuyu bu baax pap goro sam ma ci Amérique ma ngi koy nuyu bu baax
1: ma sha Allah di nuyu adjalo muy adja tiaro borom Amina Travers bi nga xamni moy jaay beuy yu baax yi di sutu gankal amadou makhrija waye nak bokku ci absa ak balé ak djodj ci neegu guet bi
0: nissan
1: absa ak balé ak djodj awa dem warax mbodji
0: len mam jeng warax mbodji
1: fatou balla warax mbodji ak mam jeng warax mbodji fatou balla bokku nday ak baye absa djour aminta ñaan mu djou soxna lo djom mu djou seigne mbacke soxna lo
0: abala ak aminta ñaan
1: djodjo mo djour ablay djodjo fatou djodjo ablay djodjo ak njaxata djodjo njaxata djodjo mo djour fatou djodjo fatou djodjo djou seigne cheikh ali fofu nga bok ak mom aminta nga ndaj ak mom gankal sa mam ki wax nako leg mo ne won ku daw ñaaw
0: bakkan la
1: yobbu ci la dess la raf ten teug ma nga neex jamagne sool kaani kayal
0: ma xeneexut sim neexut
1: barki neexut sim neexut sa xew soxna mbay bayam soxna mbay la ndeyam tut soxna mbay jimi kuri chambay ñax na gal ko du kuma jena bu kuma jegeenu gën xacc naw daara ñaar ben ser gañ ko ma sallam toor ma ci ten ñaari tiaj da nga mag ak mu
0: ndaw ma la ko wax de
1: aminta lo ma ngi lay nuyu bax bax mu nit ko bëgg ci soir nak nit ko mbor nit ko xam bopam
0: soxna aminta lo
1: am assance tuddi ko yaayam muy adja ma ngi koy nuyu bax bax di ziar man nit bu bëgge waju nak dama lay bëgg
0: warna ndaysan
1: bu bëgge waju nak man dama lay bëgg kon pam ñi ngi nuyu ñep di sant ñep di leen jox di dajje talata bi di ñew inshallah rabbi ma jox la rek nga yëkëti kaddu yu mujj jotaay bi te yalla bu mu sa kaddu yu mujj
0: ahmadou makhtar jeere jëf ma ngi bëgg lool di wax ni tay nak suñu xol sedd na lool wax deug yalla ndax xam xam genn na té borom xam xam yi nénan li pertement ci borom du karaw gu ñuul ndaw lo xamni magité go moy nga xey ba jant bi sox
1: té xamoo dara
0: té xamoo dara lo xamni xamoko won hmm motax ñun fu nekk rek ñogi namna bi ngir xam dara luñ xamut won
1: dé tay pap doguma la dila wax ni réew mi sas nañu nak
0: bu baax
1: réew mi sas la ma wax ci kalam su yeb samat parce que nit ñi buñ la déggé ngay wax ci histoire dañuy japp ni xam nga lepp
0: deug
1: la téléphone bi
0: ak ma
1: son ay vocal ak ñu ba wara tont
0: xol ñu tont dama son lool
1: waaw ndax waaw lool nak moy yaakar rek ñu gëna lax say dal gëna takku di wax ne nañu nit ñi ñaanal ñu man ma yow yam
0: wallahi azim
1: ñu mbor rek lañuy top wax deug yalla sa ñu xey dal mbor lañuy top
0: bu neew xam xam la way nit ñi dañ may wo seen bi safo ma
1: dañuy japp ni xam nga lu bari bari ci xam amuñu xam xam dañu sop rek xala ngeen ñaanal ñu bi ci kanamé ñu am xam xam waye amuñu xam xam dañu sop rek motax yalla xamni chaque jour appel chaque jour vocal nit di la laaj di la laaj ci ñi lay laaj dañu bëgg xam seen bop motax man bu ma nit laaj dara tank tontu mo ko rek sama xol bi lu sedd dara nga xamni ki li may laaj bëgg na xam bop bëgg xam bop
0: la tagi ci moy li nga doon wax señ bi rek ku la laaj rek fatal
1: ku la laaj fatal
0: na fatal na ndax boko xamé dañ ko ko wax fatlikoo ci boko xamul dañ ko gëssu ji gëssulo na la
1: deug
0: waye ma ngi nuyu bu baax dal ni nga xam ñoy bëggé papalo bu geewlu serigne salif di nuyu sama wajuru baax soxna jaaralo setu modou binta fall modou binta fall mamam nak binta fall mako jur an sekku ju kumba seigne dam allo seigne wega jafuñ ba
1: binta fall xuju kumba fall bokku nday ak
0: baye binta fall ak xuju kumba fall mi jur modou xuju kumba ño bokku nday ak baye
1: seigne ngi mayor ko
0: ben seigne ngi mayor ndak wel jo binta fall jeñal ni seigne baye amari ngone ndak ma sambata
1: sambata ko waw
0: binta fall an sekku ju kumba seigne dam allo seigne wega jafuñ ba
1: waw
0: binta fall seigne ngi mayor ndak mam daan wax diglu len ba ñepp ne xeraw mu ne baye makka
1: ya ni baye makka ya ngay mem
0: seigne rafator baye ma nga ndam mang koy nuyu bu baax di nuyu seigne mohammed kare mom seigne moustapha diané di yeglé magalou ndiané gi le 14 octobre la
1: inshallah rabbi
0: di jambar ci liguey bi diko wo diko yegal ñep rek seigne mamadou ngi yegal ñep bang koy nuyu di nuyu seigne baye cheikh sila alquran mom baye mbay sila di setu seigne mbacke maram
1: seigne mbacke maram
0: di setu massila mané way di setu mam maram
1: mam maram
0: bang koy nuyu mok seigne abdou nahat 4 groupe di nuyu seigne fallou ak seigne sidi ndjay ak ñun bokkal ñep ma lay nuyu wa keur baye mbay sila alquran ci adja la commencé adja fatigay ba ci ki ci gëna don ndaw ma ngi lay nuyu dili siare waye amul makhtar ma ngi nuyu ko xamni li ñu la waxtane ay maam lañ muy abdou karim fall borom 33 maami dameli abdou karim fall borom italy ku bax te bëgg mbor fum toll rek mi ngi gëssu dameli ak teñi ak num ci bokke ak lan la bok ak ñom xamna dinañ waxtaan ci maamam ndax digënt mi ngi dëkk digënté ndialigi ak dëkk yoyu
1: ndialigi
0: waaw ci dëkk dameli yoyu ci dëkk waye dal 33 dameli ko ci lim muy maam abdou karim fall ma ngi lay nuyu dili siare dila wax ni no ngi lay beggé bu baax baax amul makhtar ma ngi nuyu mbolém ko xamni ya ngi wétuliko jotaay bi rek di am bekté banex
1: jëf yépp am sa guer go ngono wax légui di modou binta fall modou binta fall nak binta fall mi ko jur batay mo jur tafsir makhtar bintulo mu jur soxna amintulo mu jur sey monou
0: fass ma sha Allah deug
1: kon fofu la bokké
0: lu wéra fa la bok wax nga
1: kon ñi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di len jox dig dajé inshallah talata di ziar señ khadim mi nga xamanteni mom ñu nekkal ci xaralé gi ak bokki im andal liggéey bi yépp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu fanan jam buñ ko fanané yalla nañ ko yendo
0: ay mak seigne touba

0: ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi lay nuyu sëriñ bi di la ziyaare, di la jox sa wàccuwaay, di la indi nuyoo sëñ Janaba sunu maam Sëriñ Hassan Seck, yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko. Li ñu indi rek mooy bokkoo yow li ñu bokk, di la masaw bokkoo yow tiisi suñu maam ji noppalu, ndax yow suñu wayjur nga. Kulëre bàyyi ya démb, kulëre maam ya démb, yow suñu wayjur sëñ Souleyman Seck borom xaas, sëñ Baye Madike mu ngi lay yónneem Ndial, di wax ni doomama sëñ Góora, di wax ni wayjuram bu jigéen moom noppaloo ñoo ngi wacca na ba jaal si ko. Mu yebal ñu it ngir ñu ñëw jaal si la, ndax yaram bu xaw a sutante. Waaye nag nañ lay masaw yaa ngi ko gën a xam, ndax alquran bu ne yàlla ni wala nablu wan nakum bi chey im min al xawfi wal juwaai wa naqsi min al amwaai wal anfusi wa thamarati wa bashiri sabirin. Muñ ko di nag mooy ñoom mu ne alladina ida asabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kon loola ñu la koy wax yow suñu wayjur, waaye nag yaa ngi ko gën a xam. Waaw, nag ndax suñu borom nag xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amala. Kon mbir moomu yaa ngi ko gën a xam. Waaw, nag man nañu sax suñu bopp la ñuy wax ñu muñ. Waaw, ndax yow xam nañ seenu mat ak seen kawe ba dara lu suñu borom def rek kullama faalahu aljamilu fa huwa aljamilu. Yàlla borom jamaal ji lu mu def loolu taaru la. Waaw, asa an takrahu shay'an fa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibu shay'an fa huwa sharrun lakum. Lu mu def rek moo gën. Ay dogalam moom tabaarakallahu xam nañ ni yéen ak ngeen ci garaat yoo xamante ni bii ci xam seen borom, ci nangu koo wéetal, ci nangu ndogalam, loolu xam nañ ci seen tolluwaay bu baax. Kon yàlla na yàlla guddal seen i fan, yàlla yàggal taxawaay yi, kulëre bàyyi ak maam yi lépp, yàlla nay xéewal ak yërmale ci suñu maam ji dem. Barke alxuraan, barke Cheikhou Janaba, ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar tabaarakallah.
1: Sëriñ bi mu ngi leen di jotal ak cant bu baax, di leen dalal it ci seen kër, di leen delloo njaal mii nga xam ni yéen a ko bokk, di leen yóbbante ab nuyoo ca seen kilifa yi ngeen bàyyi ko, di ñaan yàlla mu fayal ñu leen ci seen tànk yiw yi ngeen dox. Jërëgen jëf, wasalaamaaleykum wa rahmatulah.